0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
2: Aba, hindi pa!
1: Dahil ang JMart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
1: Tama ang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
2: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
1: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
1: at siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
2: para maging winner.
1: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: JMar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
3: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
4: Tangkilikin ang sariling atin. Ito ang Tunog Lokal.

0: 104.1 Spirit FM, the city's best.
1: Premium D3, ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
2: Aba, hindi pa!
1: Dahil ang JMart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
1: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
2: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
1: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
1: at siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
2: para maging winner.
1: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: JMar,
1: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
3: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.

0: Red FM. Access granted. Premium D3. Ang bago.
1: Ang laki talaga ng improvement after kong nag-maintain ng premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang premium D3.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Spirit FM repairs broken hearts with music.
1: Premium D3, ang bago!
2: Ako si Ira. Pag call center agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3, ang busy at energy na bigyan nito sa katawan.
1: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang bangko.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
2: Aba,
1: hindi pa!
2: Dahil ang JMart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4
1: Extended!
2: Oo!
1: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
2: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
3: at siyempre, ang grand prize!
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
4: para maging winner.
3: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan,
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: JMar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
5: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.

0: It's fun to be with Spirit FM.
1: Premium D3, ang bago!
2: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili

0: TCSB 104.1 Spirit FM. Spirit FM 104.1 Spirit FM. The city's best.
1: Premium D3, ang bago.
2: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness, effective
1: siya. Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, MIMAROPA, at ng himpilang ito.
1: Ang kaligayahan ng pamilya ay nagsisimula sa wastong pangangalaga ng sanggol habang nasa sinapupunan ng kanyang ina. Kaya't mga nanay, habang ipinagbubuntis pa lamang si baby, ay siguruhing ligtas ang kalusugan mo at ng iyong sanggol. Huwag ipagsapalaran ang buhay ninyong mag-ina. Bumisita agad sa health center upang maalagaan ka ng registered midwife sa panahon ng iyong pagbubuntis. At upang masiguro na ligtas ang iyong panganganak, pinapayuhan ang mga inang nagdadalang tao na mga nak sa mga ospital, lying-in clinic, rural health unit o barangay health station sa inyong lugar. Paalala mula sa National Nutrition Council, MIMAROPA, Promo Nutricom at ng himpilang ito.
2: Sa ako po ma'am, gusto ko pong makapagtapos po ng pag-aaral para po makatulong din po ako sa aking, sa kanila po ni mama at sa aking kapatid ma'am sa kay Krista po.
3: Ang inspiration ko po sa aking pag-aaral ay yung buong pamilya ko po kasi po gusto ko pong tularan sila ate at kuya kasi po nakapagtapos na po sila ng pag-aaral. Gusto ko rin po maging maayos po yung aming pamumuhay at hindi na po sila maghihirap sa pagtatrabaho po sa bukid.
4: 104.1 Spirit FM, the city's best.
5: Premium D3, ang bago.
6: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs.
7: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball.
6: That's why I take
7: Premium D3
6: araw-araw.
7: Effective talaga, subukan nyo.
5: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
2: Aba, hindi pa!
1: Dahil ang JMart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
1: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
2: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
1: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
1: at siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
2: para maging winner.
1: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: JMar,
1: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
3: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
4: Spirit FM repairs broken hearts with music.
5: Premium D3, ang bago!
6: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na.
7: Grabe, effective talaga.
5: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: It's fun to be with Spirit FM.
1: No return, no exchange? Bawal yan. Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa, at ng himpilang ito.
2: Ang kaligayahan ng pamilya ay nagsisimula sa wastong pangangalaga ng sanggol habang nasa sinapupunan ng kanyang ina. Kaya't mga nanay, habang ipinagbubuntis pa lamang si baby, ay siguruhing ligtas ang kalusugan mo at ng iyong sanggol. Huwag ipagsapalaran ang buhay ninyong mag-ina. Bumisita agad sa health center upang maalagaan ka ng registered midwife sa panahon ng iyong pagbubuntis. At upang masiguro na ligtas ang iyong panganganak, pinapayuhan ang mga inang nagdadalang tao na mga sa mga ospital, lying-in clinic, rural health unit o barangay health station sa inyong lugar. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mimaropa, from Nutricom at nang himpilang ito.
3: Sa ako po ma'am, gusto ko pong makapagtapos po ng pag-aaral para po makatulong din po ako sa kanila po ni mama at sa aking kapatid ma'am sa kay Krista po.
4: Ang inspirasyon ko po sa aking pag-aaral ay yung buong pamilya ko po kasi po gusto ko pong tularan sila ate at kuya kasi po pagtapos na po sila ng pag-aaral. Gusto ko rin po maging maayos po yung aming pamumuhay at hindi na po sila maghihirap sa pag

0: It's fun to be with Spirit FM.
1: Premium D3, ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
3: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
2: Aba, hindi pa!
1: Dahil ang Jmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
1: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
2: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
1: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
1: at siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
2: para maging winner.
1: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: Jmar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
3: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
4: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: premium D3 ang bago.
1: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective siya.
0: Mas pinalagas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: 104.1 Spirit FM, the city's best.
1: Premium D3, ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang Jmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. Jmar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
2: 104.1 Spirit FM, the city's best.
3: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace, o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, MIMAROPA, at ng himpilang ito.
4: Ang kaligayahan ng pamilya ay nagsisimula sa wastong pangangalaga ng sanggol habang nasa sinapupunan ng kanyang ina. Kaya't mga nanay, habang ipinagbubuntis pa lamang si baby, ay siguruhing ligtas ang kalusugan mo at ng iyong sanggol. Huwag ipagsapalaran ang buhay ninyong mag-ina. Bumisita agad sa health center upang maalagaan ka ng registered midwife sa panahon ng iyong pagbubuntis. At upang masiguro na ligtas ang iyong panganganak, pinapayuhan ang mga inang nagdadalang tao na mga sa mga ospital, lying-in clinic, rural health unit, o barangay health station sa inyong lugar. Paalala mula sa National Nutrition Council, MIMAROPA, Promo Nutricom, at ng himpilang ito.
5: Sa ako po, ma'am, gusto ko pong makapagtapos po ng pag-aaral para po makatulong din po ako sa kanila po ni mama at sa aking kapatid mo, sa kay Krista po.
6: Ang inspiration ko po sa aking pag-aaral ay yung buong pamilya ko po, kasi po gusto ko pong tularan sila, ate at kuya, kasi po nakapagtapos na po sila ng pag-aaral. Gusto ko rin po maging maayos po yung aming pamumuhay at hindi na po sila maghihirap sa pag

0: MD3, ang bago!
1: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabilis makita ang aking muscles and joints. And I tried the premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Red FM. Access granted.
1: Premium D3, ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.
2: Ang Bangko

FM. Access granted. 104.1 Spirit FM. The city's best.

big one.

0: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, MIMAROPA, at ng himpilang ito.
1: Ang kaligayahan ng pamilya ay nagsisimula sa wastong pangangalaga ng sanggol habang nasa sinapupunan ng kanyang ina. Kaya't mga nanay, habang ipinagbubuntis pa lamang si baby, ay siguruhing ligtas ang kalusugan mo at ng iyong sanggol. Huwag ipagsapalaran ang buhay ninyong mag-ina. Bumisita agad sa health center upang maalagaan ka ng registered midwife sa panahon ng iyong pagbubuntis. At upang masiguro na ligtas ang iyong panganganak, pinapayuhan ang mga inang nagdadalang tao na mga sa mga ospital, lying-in clinic, rural health unit o barangay health station sa inyong lugar. Paalala mula sa National Nutrition Council, MIMAROPA, from Nutricom at ng himpilang ito.
2: Best friends!
3: I'm Boy!
4: I'm Brenton!
5: I'm Aaron!
6: Ako si Jeff!

0: Isa pa po? Okay na po ba? Okay na po ba ang aking mic test?
1: Lapit pa po tayo.
0: Ako kailangan lumapit. Magandang hapon po sa inyo lahat. Yun, kailangan lumapit. O, lalakasan ng konti.
2: Hello, mic test. 1, 2, 3. Hello. Magandang hapon po sa lahat.
3: Mic test, 1, 2, 3.

0: Sa ako po ma'am, gusto ko pong makapagtapos po ng pag-aaral para po makatulong din po ako sa kanila po ni mama at sa aking kapatid ma'am sa kay Krista po.
1: Ang inspirasyon ko po sa aking pag-aaral ay yung buong pamilya ko po kasi po gusto ko pong tularan sila ate at kuya kasi po nakapagtapos na po sila ng pag-aaral. Gusto ko rin po maging maayos po yung aming pamumuhay at hindi na po sila maghihirap sa pagtatrabaho po sa bukid.

0: Magandang hapon po sa inyong lahat, sa especially po sa mga taga-lungsod ng Calapan Oriental Mindoro. Kami po ang Integrated Bar of the Philippines Oriental Mindoro Chapter. Marami po akong kasama dito, nagagwapuhan. Ako po si Attorney Marlo Imasangkay. Ang nasa kanan ko po ay magpapakilala rin.
1: Ako po si Attorney Joel Jabal.
2: Ako po si...
1: Mula po sa bayan ng Sakuro. Pero taga rito rin po sa Calapan. Magandang hapon po sa inyong lahat.
2: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Manuel Perez Delica. Tubong Batangueño pero naninirahan po sa Sakuro Oriental Mindoro.
3: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Ami Alguno mula sa Bansud Oriental Mindoro.
2: Malalayo
3: pa. Hapon po sa inyong lahat.
0: Malalayo pa ang pinanggalingan ninyo.
1: Oo nga, pero dahil sa tawag ng tungkulin para sa binga, sabi nga natin mga abogado, held the country, serve the IBP. serve the country, hail the IBP.
0: Opo, ito po isang lingkod bayan na proyekto ng Integrated Bar of the Philippines sa pangunguna siyempre.
1: Ng ating muse na at ng ating presidente. Si Attorney Charlotte.
0: Naayaw mo po dito?
1: Naayaw mo po.
0: Kasi mahalata siyang tatakbo?
1: Yeah, opo, opo. Wala yata ang choice. Tatakbo talaga
0: wala
1: yata.
0: Pa naman, wala pa namang election period.
1: Ang problema yata, makakancel yata ang
0: may budget na ba?
1: Barangay election.
0: May budget na ba?
1: Meron na, lagi yan.
0: Lagi meron?
1: Oo.
0: Pag-uusapan po namin ngayon mga kababayan.
1: Isa sa mga topics natin, main topics.
0: Main topic main namin topic. Ngayon, about senior citizen. Kami meron ditong expert sa senior citizen. Ito yung nagdalubhasa pa sa mga... sa mga seminars, MCLEs.
1: Oh. Tama.
0: Si Attorney Delica. Ito po, si Attorney Delica, may mga overview at sa salient features ibibigay po niya ang karapatan at ang batas sa senior citizen.
1: Okay. Kaya,
0: senior ka na ba, Attorney?
2: Senior na po ako, 63 years old.
0: Expert.
1: Kaya dun po sa ating mga senior citizens na hindi pa masyadong nakakabisa ang kanilang mga karapatan, kung maari po, kumuha po kayo ng ballpen o tawagin ninyo ang inyong apo at kunin ang kanilang mga laptop o mga gadget at ilagay sa note ang sasabihin ni Attorney Delica. Okay, sige po.
2: So sa pagsisimula po, dapat nating malaman ang basehang legal ng Senior Citizens Act dito sa bansang Pilipinas. Ang una po, ang Republic Act 7432 as amended by Republic Act 994. At dun ho sa particular na Section 4 at Section 5, inisa-isa po ang mga benepisyo at mga pribilehyo ng ating mga nakatatandang mamamayan. Gayunpaman po, ito pong huli yung Republic Act 11916. Ito po yung itinaas ang pensyon ng mga indigent beneficiary na pamula sa 500 piso buwan-buwan ay ginawang 1,000. Pero po, dapat nating liwanagin, hindi po porke pumasok sa edad na 60 taon at may katibayan kayo, ay kayo ganap na kasama dito. Yan po ang medyo dapat nating liwanagin ngayon sapagkat may tinatawag na ho na social monthly pension ay dapat ikaw ay indigent senior citizen. At sangayon ho sa batas, ang definition ng senior citizen ay yun po mga frail, sick, or disabled. Ang padalawang qualification, at ito ho ang nakakalito sa lahat, no have regular income, no have pension, or financial support from relative. Halimbawa po, kapag po kayo may kinukuha sa SSS at sa GSIS, hindi po kayo kabilang dito. At para po kayong makasama, sabi po sa ating civil code, rights and obligation can be waived. At dahil ito'y pribilehyo na ibinigay ng pamahalan at may pondo, kapag hindi ho kayo nagpresenta ng mga dokumento, hindi kayo nagpasailalim dun ho sa committee ng DSWD kasama ang OSCA sa bawat munisipyo, aba hindi po automatic na kayo matatanggap. ang kailangan ho ay masabi ng batas na kabilang ka sa tinatawag na indigent senior citizen beneficiary.
0: May binanggit ka, no support from
2: the family. No support from the family. From parang the family. Abandoned senior. Isa abandoned lang po yun sa criteria. Kapag ganun ang kategorya
0: anong
2: mo.
0: Anong proof nun?
2: Ang proof ho doon ay case study ng DSWD ng bayan ko kasama. Kaya po, ang mandate po ng MSWD ay to check kung ang isang senior citizen ay papasok dito. Minsan nga po may isang matanda sabi hindi po kayo qualified kahit kayo walang pension at walang sa SSS at sa GSIS. Ay bakit di ka? Eh kayo po may anak na lawyer. Pero ang anak na lawyer matagal na sa Amerika. Kayo may anak na teacher. Eh ang anak ng teacher ay pito. Ang tao, yun ay papasok doon sa abandon.
0: Kaya tinatanong ko, alam mo bakit? No support daw. Hindi sinasabi, have relative. Di ba?
2: So, nalagay, no support from
0: so, relative. Sino magpuprove ngayon na walang support?
2: Case study.
0: So kaya, dyan ang kakagulo.
2: Kaya nga, may grupong inilagay ang DSWD, National Agency, in coordination with the OSCA and MSWD sa mga LGUs para ma-identify ka na indigent senior citizen.
0: So meaning kapag pala may relative, napakahirap na kagad na yes. Kaya mag-support.
2: Iyon ang masaklap nga eh. Sabi nung iba, may tinitingnan ng batas. Kasi comes into play ay yung committee na nag-e-evaluate ng status ng matanda kung saan papasok.
0: May discretion.
2: Madali lang yung may SSS at saka may GSIS on record dyan eh. Ang masaklap, on the first 3 years of implementation nito ng monthly support, ay meron na kalusot. Yung mga mahihina lang kinukuha sa SSS. Subalit, ang isa pa nga, tatay ng ating kilalang abogado, tatay nito si Atty. Joel. Imagine, nung dumating yung kanyang SSS, dumating na nga, maedad na, biglang inalis. Samantalang nung una, yan ang mga masaklap. Sana ituloy na yung universality na provision ng batas na ito at ito yung ma-amend natin.
1: Attorney Mawel, ako'y kagagaling lang sa isang seminar tungkol sa mga karapatan ng senior citizens. Sponsored jointly ng IBP at saka ng Senior Citizens Party List. At isa yan sa mga issues na itinaas ng mga participants. Kasi hindi mo na itatanong, ako po ay senior citizen na rin simula nung Enero.
0: Parang wala.
1: At maraming
0: hindi halata.
1: At actually nakakasama nga na loob kasi sa Batangas City nung ako ay lumuwas minsan at pagdaan ko sa Batangas City Port, abay ayaw kong paniwala, pinakita ko na ang ID ko, ayaw pa akong paniwala na hindi ako senior, na ako ay senior citizen, pinakita ko na ang ID ko. Hinanapan pa ako ng ibang ID. Saka pa lang sila naniwala na ako isa ng ganap na senior citizen.
0: Nasa putis kasi, ano? Nasa putis.
1: hindi ko alam kung bakit ayaw nilang maniwala. Pero sa practical na experience natin, pagpunta kayo sa Calapan Pier, no, papakita nyo lang yung inyong senior citizen's ID. Wala na kayong babayaran,
3: terminal fee.
1: Wala na kayong terminal fee, yeah. No? Tapos pagdating niyo doon sa kuhanan ng ticket, may bawas din. Discount pa. Ang problema lang doon, napansin ko sa Batangas pa rin at saka dito sa Calapan, walang linya para sa senior citizens.
3: Priority line.
1: So nagtanong ako doon sa mga staff nung mga shipping agent.

0: wala nakatao. Ay, lalo na sa umaga, patay na oras. Oh. So isa lang o dalawa ang bukas na kahera, no?
1: Pero may express lane.
0: Oh, may wala express lane. Kaya lang walang ano, walang
1: useless din.
0: Oh, hindi, yung kumbaga kasi ang meron, sabi no? ng batas, dapat meron kang yeah. dedicated na para sa senior citizens. PWD, pregnant.
1: Para maiwasan yung sinasabi mo kanina na yung senior citizen has to
0: sisingit. Sisingit. Ano?
1: Pero kami naman pinagbibigyan naman. Ako, pag nasa pila, alam ko, senior citizen. I know, I understand. Uuna talaga.
0: Ay ako nga, kahit na may, pag may sumingit sa akin na mas maedad sa akin na senior citizen, pinagbibigyan ko na. No?
2: So, saka in line dito sa batas ito, may mga administrative policies na ini-issue. Halimbawa, katulad ng sa pagbili mo ng gamot. Kailangan ngayon, kung hindi dala mo yung senior citizen's ID mo at saka yung iyong, yung booklet para ilagay doon. Ngayon ay kailangan tanggapin na any document o any ID na may nakalagay na birth date. At ang gawa, kung valid pang iyong driver's license, makikita din yung date mo. Pero yung PRC ID ang nakalagay doon date ng inyong validity, kaya wala, hindi magagamit. So, kailangan may dala pa kayo nung kung wala kayo na senior ID.
1: Na
2: hindi pwede kayong pagkaitan kung may proof na kayo gayon. And second, ang maganda, agad at the very onset, nung servisyong gusto mong ibigay sa iyo, sabihin mo agad, senior citizen po ako, ito po ang ID ko. Maging magalang tayo doon. Kapag ho tayo lumabag doon, sila ho ngayon ang nalabag sa ating karapatan, di ba? Insert po natin na tayo ay minsan ay ginawaran ng ganitong edad ng Diyos. Ay kailangan nating ipagkahingin sa mga lahat ng servisyo. Napakarami ng servisyo kung tutuusin. Imagine, kapag wala kang trabaho, at ikaw ay able pa at pwede pa. Katulad sa Metro Manila, kay Mayor Isko, merong additional at merong ang lahat ng kumpanya o commercial establishment na tatanggap ng senior citizen, may additional pa sa tax code, business tax code, ng 15% doon sa salary na total na ibinibigay sa matatanda para kabawasan sa ibabayad na buwis. So may mga local legislation
1: tax
2: pa tayo.
1: Parang tax credit.
2: Kaya kailangan tayo bumuto ng mahuhusay na konsehal kung hindi nagbibigay lahan ng gin tuwing eleksyon. Para tingnan ang mga ganitong insentibo sa matatanda.
1: Gusto nila yung nagtitiktok eh.
2: Kaya maganda. Pero nakakatuwa naman ang Sanggunian Palalawigan. May special na doon sa tinatawag na centenarian and milestone age. Tulad ng 80, 85, 90, and 95. By virtue of Republic Act 982, ang lahat ng dadating sa edad na ito, ay tatanggap ng 10,000 kapag 80, 85, 90, 95, pare-parehas yan. At kapag 100, yung centenarian benefits, 100,000. Bukod doon sa congratulatory remark ng Presidente ng Pilipinas na magde-deliver a highest executive officer of the province. O kaya
1: gobernador,
2: hindi.
1: Gobernador.
2: Oo, personal na dadalhin kung hindi makakapunta ang Presidente. At kung sakali na madelayed ng kaunti, pero naka 100 taon ka na, kaso namatay. Kung may isang mapagbiro ang pagkakataon, may tatanggapin ka pang posthumous award na tumanggap ka ng 100 taon. Pero during that time na 100 taon, sa anumang kadahilanan, alam mo naman sa Pilipinas, pag kulang ang papeles, hindi mo matatanggap. Sa halip na magsisihan, yung lahat ng mga naulila, yan may para sa mga naulila.
1: Pero,
2: ano maniwala kayo sa hindi? Sa mga naulila yan, may tatanggapin pang posthumous award.
1: Napakahira.
2: So uli, inuulit ko ha.
1: Anong edad?
2: 100. Sa edad na 80, pag 79 ka in 364 days, kailangan ready na ang dokumentaryo ng mga anak na nag-iintindi. Kasi nga, hindi ho yan pagka 80 mo, bigla ka sisigaw, akin ang 10,000 ko.
1: Yeah, apply.
2: It must be processed. Mabuti na lamang at ngayon, dahil sa expanded na loong ito, ay nagtalaga na rin ng NCSC. National Citizen Senior National Commission. Senior Citizen Commission. At ang maganda pa mga kasamang abogado, ang kauna-unahang ini-appoint ni President BBM ay abogado, si Attorney Merceditas N. Gutierrez. Siya ay ini-appoint noong November 4, 2025.
0: Yeah, may roots sa Mindoro si Attorney.
2: Ayan, ay sana.
0: Merceditas Navarro Gutierrez.
3: Navarro pala yun, ha?
0: Dati siyang ombudsman.
3: Ombudsman.
2: Kaya ito, bantayan natin ito, mga edad na ito. Kaya,

0: Ako ay 17 years from now, ihanda ko na requirements. Kasi yun ang unfair.
1: Nabanggit mo kanina yung ID. Anong mga ID makikita yung birthday?
0: Ang alam ko sa PhilHealth may
1: PhilHealth.
2: Driver's license.
1: Passport.
0: Passport.
1: Yan makikita.
0: Meron din ang
2: postal ID. Hindi ko alam sa postal ID ko.
0: Yes, meron. Postal ID.
1: Sa sitwasyon mo, nakipag-argue ka pa.
0: Oo, sige.
1: Kasi ayaw maniwala. Baligtad yun sa'yo, no?
2: Ayaw ko ba? Minsan din, hindi mo maintindihan itong mga nakatayo dun sa ticket o kung nasa mga ano. Pagka sinabi mo, senior city, titingin pa.
3: May duda pa, no?
2: May duda pa. Eh, ako, lagi, ang pag walang-wala na, ang huli kong nilalabas yung ID ng IBP. Kasi, siyempre, yun natin magpakilala na abogado. Eh, baka sabi, oh, sige na, wag na.
1: Baka akala, barista ka sa coffee shop eh.
2: Kaya yeah. Pero alam nyo, ang pagtungtong na sa edad na 60, senior, talaga ano yan, it's a privilege talaga.
0: Oo naman.
2: Sabi nga, sabi doon sa meme yan, diba, may meme yan eh. May meme na ang old age ay hindi lahat.
1: Mm.
2: Eh, kasi tiringnan ko yung siguro mga 3 days ago, kung kaklase sa law school. Nung nag-law school ako, matanda na ako eh. Mm. Over 30 years old na ako eh. She was 48 years old. She was a judge. She became a judge mga 10 years ago din, kasabay ni Joy. No? She passed away. Yung isa naming kaklase, ganun din. Mga 49 or 50 years old. No? Kaya sabi, marami nagsasabi, life is short. No? Kaya dapat ang government, alis to eh. Di ba dapat ano yan? Halimbawa, katulad yan sa mga issue ng mga 80, 85. Kasi ang parents ko, parehong 80s na eh. Eh di ba dapat yan, may yung mismong law LGU, may dedicated na siya na, di ba, may social welfare office. Di ba dapat nakalista na yan?
0: OSCA. Officer of the City.
2: OSCA. Pero nagbibigay is the social welfare office eh, di ba? Not the OSCA.
1: Tsaka ako yung OSCA, dapat.
0: Ganito, yan. Mabuti, naitanong mo yan.
1: Proactive dapat.
0: Attorney Joel.
2: Kaya dapat, meron na silang database or ano, kung ano man.
0: Ito.
2: Next year, ito ang mga ano.
3: Incoming na.
2: Ito mga incoming na 85.
0: Magandang i-discuss yan. Ni-research ko kanina lang. Yung National Citizen Senior Commission, ang nakalagay dito, number one, policy formulation. Okay. Law implementation para sa senior citizen, interagency coordination, coordination sa LGU, coordination sa DTI, coordination sa DOLE para sa mga benepisyo at saka sa Department of Transportation, database management to see to it na hindi na magdi-demand ang senior na kailangan merong accurate sila. At yung centenarian and milestone incentives ay nakalagay na sa database kung sino mga susunod. At ang huling-huli, public awareness na siya natin ginagawa na libre naman sa publiko.
2: Ito pa. Noon ho ako'y naging senior, siyempre yan, agadang ano, mga weeks before maging senior ako, nag-research na ako kung anong procedure. Eh dahil nga bago itong National Commission for Social Senior Citizens, ano, may website yan eh. So, pag naging senior ka, mag-i-entry ka doon. Sa ngayon sa kanilang data, nung during our seminar last, itong September, no? Out of 8 or 9 million na senior citizens, parang nasa 4 million, 6 million pa lang ang nakaka-register doon sa website. No? Kaya dapat yung mga, naintindihan naman natin yan, kasi lalo na kung mga nasa liblib na lugar, walang ano. Tapos, ang isa pa, reklamo mismo nung taga-senior Citizens Commission, hindi sila binibigyan pa ng DBM ng full budget.
1: Yun, no.
2: Kasi parang meron yung certain budget na nakalaan para sa senior citizens. Ita-turn over yan dun sa NS.
1: Sa commission
2: yung
1: yan.
2: Sa commission. At ang commission ang magmamanage yung pondong na yan. Eh, sa ngayon, sabi niya, ang organized pa lang. Parang mismong sa Metro Manila, hindi pa organized eh.
0: Ito bali, attorney. Updated na ito ha. Isipin mo, nung mailagay ang commissioner, attorney Maria Mercedes N. Gutierrez, meron pala ang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, anim na commissioner member. Gayong ang dapat ay 17 dahil regional ang commissioner. Alam mo ba kung sino nakakasakop sa atin at kung sino ang ating kasama? Ang ating kasama ay si Honorable Ricardo Rainier G. Cruz, commission member number 4 sa clustered ng Region 3. Gano kadami? Region 4A and Region 4B at isinama pa ang Region 5. At ang base office, alam mo kung saan? Manila.
1: Siyempre.
0: Isipin mo, kaya kailangan talaga in coordination dapat ang LGU through the OSCA, yung sinasabi natin kanina, at saka yung MSWD ay dapat ay may focal person to see to it na itong database na ito yung inaayos. Kasi kawawa yung umaabot ng 80, ay namatay na ng pagka 80, tatlong araw namatay na, nawala yung 10,000, sayang din naman.
2: Tapos isa pang issue na, ito isi-share ko lang sa inyo, yung mga mga naging issues dun sa
4: iba talaga may experience
2: dun sa seminar at saka syempre may
1: legalities to speaking from experience
2: saka may nahawakan akong actual case dito sa atin no. Hindi ko lang babanggitin ng detalye, ganito yan ang OSCA o ang LGU, wala yang pakialam sa pag-elect ng mga senior citizens officers. Yan ay nasa grupo nila, barangay. Alam mo, barangay. Senior citizen, so wala siya. Hindi pwede yung, eto ho ang gusto ni ganito. So ito dapat ang maging ano. Ito ang gusto ni OSCA President. So ito dapat. Dapat huya, walang pakialam. Ang papel lang ng OSCA at saka ng LGU ay maglista kung sino yung mga naging na-elect.
1: Hindi dapat siya politicized. Ano,
2: wala dapat siyang politicized. Kasi nangyari yan,
1: nagdadalaway, ano?
2: Dito, kasi nung may naupo na bagong set ng mga nasa munisipyo o sa Kapitolyo o kung saan mang ano, munisipyo karagdagang or city hall.
1: Karagdagang boto, ano?
2: gusto niya magpalit ng mga officers. Sabi ng mga senior, kaya ilik lang ko namin, ha?
1: yan yung
2: ano?
1: Problem, ano?
2: So, nagkaroon ng mga issue, et cetera. Although, happy ending din naman. Kasi everybody happy rin.
1: Yeah.
2: Pero yun, ang pinakasabi-sabi ni Congressman ng Senior Citizens Party List, no, na wala dapat pakialam ang
1: local LGU government at saka OSCA
2: pagdating sa mga officers ng ano. Kasi kumbaga magpapasya yan, mga senior citizens eh.
4: Yan, political talaga yan. Kasi nahahaluan eh.
0: Pero ang maganda rito dito sa mga pundong inialalagay sa senior citizen. Pagdating sa auditing, sa commission audit na auditing, halimbawa, hindi man siya qualified by city ng GAP, ay nakita ko sa comment, because it is a social services, ay yung universality rule will apply. Eh, huwag na namang ibabalik, ay napabigay sa kanya doon. Eh, kaya nga, sinasabi ko lang, maging magalang, ipasok mo talaga na ikaw ay may edad, pero dalhin ang mga dokumento at mag-demand ka ng iyong benepisyo yung makuha. Kasi kung minsan naman, ay hindi naman sa pag-ano, meron namang dala na rin siguro ng katandaan, may kakulitan na rin, kahit anong paliwanag, wala po kaming basihan para kayo aming bigyan. Ibig sabihin yun, mga dokumento yung kulang. Kung minsan sinasadya na sa bahay, hindi pa maibigay. Ang maraming nadidiscover sa kabukiran ay alam nyo baga, walang rehistro. Ay, late registration gawin. Ano requirements? Kaya mga abogado nagbibigay ng libreng notaryo sa mga matatanda. Sana'y umidad pa ng maginhawa.
2: Ito pa ang isang nakakatuwa sa mga asosasyon ng mga senior citizens. No? Kasi may, sa karanasan ko bilang notaryo publiko, may panahon na masigasig yung mga sa araw-araw nasa isang grupo ng ganitong barangay, ganong barangay. Ganong barangay, yung iba galing pa sa mga kabilang bayan, ha. Ang opisina ko ay nasa Pinamaleno sa second floor ng Hong Kong restaurant, no, masarap ang pansit doon. Eh ngayon, aba nagtataka ako bakit may galing sa kabilang bayan, may Socorro, mayroon pang Gloria, may Bungabong pa nga. Buko anong may ano ang nangyayari, bakit to lahat yata ng senior citizens ay nagmamadali magparehistro. Yung nagagawa ng kanilang mga bylaws, may pangalan eh. Eh, yan naman, barangay A, senior citizens. Yung iba naman, binabaligtad. Senior citizens o barangay, gano'n. Baligtaran lang. Gano'n, baligtaran lang eh. Wala namang nagkakaano, kasi barangay naman eh. Barangay senior citizens, barangay A o senior citizens association, etc. Ganyan. Eh, bakit po kayo'y para nagmamadali? Eh, kasi alam mo, pag wala kami nito, nitong bylaws, eh, ang bylaws na may, ano na, yung pro-format, ano, pro-format, naka-format. Yan. Eh, kasi ay, may nangako sa amin na kami ibibigyan ng proyekto, ay kailangan nito yung may sumite sa dapat pag-submitan, ano, ay either yan ay munisipyo, mm-hmm. o opisina ng congressman, o opisina ng kapitolyo.
1: As People's Association.
2: As People's Association, eh, parang mm-hmm. ganun. At saka yung pala ay yun nga merong pangako.
1: Oo.
2: Na certain na oh, magpapa-credit. Kaya pala sabi ko pag pala ganung panahon ay season ng pagpapa-registro ng mga
1: panahon niya ng budgeting.
4: Budgeting.
2: Siguro, siguro.
0: Kasi mahalagang pondo.
2: Ito na ang sister, no, eh, eh minsan nasa ospital ako nagpapa laboratory. Nakasabay ko yung isang presidente. Siguro mga after ilang buwan eh. Mm. Ay ano na ho ang nangyari doon sa inyong mga proyektong pinangako sa inyo? Eh attorney, sa totoo lang hanggang ngayon pangako pa rin. Ay sana naman yung mga politiko na nangangako sa mga senior citizen, ay wag niyo namang paasahin. Ay senior citizen na nga yan, papaasahin mo pa, no? Ay di bali sa inyo mga bata-bata pangakuan kayo kasi
4: umaasa pa. Umaasa pa.
2: Ay ito na ho matatanda. Ay isip mo yung babalik. Yeah. Ano nangyari? Na-follow up nyo ba? Ay, nakailang balik na ho kami. Eh, ano sabi sa inyo? Eh, wala pa rin.
4: Wala tong budget.
0: So, pagdating naman doon sa mga other benefits, ganito yan. Iba't ibang LGU. Iba't iba rin. Pero wala naman masama na i-replicate mo yung good practice sa ibang LGU. Halimbawa, yung pagbibigay ng libreng cake sa Makati, pwede naman gayanin ng ibang LGU o para ilampasan pa yung mga... Ngayon kasi... Hindi lang ang ipinopromote ay well-being ng ano sa terms ng physical awareness. Pati ngayon pag-aaral. Kung halimbawa ay 72 years old gusto mo makatapos ng high school during that time o kaya mga special skills. Kaya nga kailangan i-coordinate 'yan sa DOLE, sa TESDA para ngayon magbigay ng special at dapat libre. Pagdating sa Department of Health, alam mo baga ang mandate ng batas na ito? Namutaktakan ko nga kagabi nung aking basahin. Ayun pala, dapat mag-designate ng senior citizens ward. Especially for senior citizen na may provision, na may provision. During regular, yung sakit lang nag-regular, walang calamities, walang mga COVID-COVID na ganyan, talagang special siya. Pero pag dumating, nakatulad sa Maynila, biglang dumami ang leptospirosis, aba, wala tayong magagawa. Igagrant yan ng hospital management sa iba pang taong nangangailangan.
2: Ikaw ba, Attorney Guno, ikaw ba, tumira ka ng matagal sa Metro Manila?
4: Oo, oh, oo. Oh,
2: so ano sa mga na natirahan mo ng mga siyudad diyan, ano ang mga magagandang benepisyo ng senior citizens?
4: Siyempre, ang pinakamaganda ko sa Makati, pero nasa Maynila ako nakatira.
0: Libre ang sine, ano?
4: Oh, libre ang sine.
2: Sa amin, libre rin ang sine. Oh, kaso walang sinihan doon.
4: Tapos, bukod doon sa libreng parking, may libreng parking, may libreng...
1: Libre ang sine, ang problema. Wala sine.
2: Dati ko kasi, ang pinamalayan ay parang Kalapan din. Maraming sinihan dyan. Dalawa yata o tatlo yata ang sinihan dyan sa pinamalayan. Eh, nung nawala na yung sinihan, kasi natalo na ng mga Betamax muna.
4: Betamax, saka VHS doon.
2: Okay, so... Mga tagapakinig, eh, kami ho ay magpapaalam muna saglit para sa mga mahalagang paalala. At kami babalik sa ating masayang talakayan tungkol sa mga benepisyo ng ating mga senior citizen. Magbabalik po kami.
0: Sige po, pagbabalik.

0: Okay. Magandang hapon po ulit. Nagbabalik po ang inyong IBP radio program.
1: Attorney, may tanong dito.
0: Ako po si Attorney Joel Habal at kasama ko pa rin po rito. Aking mga kasama si
1: Attorney Masangkay,
0: Attorney Marlo,
2: si Attorney Mawel.
0: Mawel and si Attorney Emil. May pakibasa mo nga Attorney Emil ating yung phone-in question ni Marcon Marcon Dapito.
3: Marcon Dapito. Ang tanong po niya, good day po mga boss. What advice can you give to the establishment that fails to provide the appropriate discounts to persons with PWDs and senior citizens? Also, what sanctions may be imposed for that violations?
2: Okay, ito. Ang unang-una, alamin niyo yung araw, oras, kung kailan lumabag. Kailangan natin ng ebidensya. Then pupunta kayo sa business office na under the mayor's office o under the treasurer, kung alam man yun, para inyong isumite yung kanyang mga yung mga dokumento ninyo. So ayon sa batas, ito mga violators. A fine ranging from 50,000 to 100,000 for a first violation and up to 200,000 or license revocation for subsequent or severe violations.
1: Or yun, naka-or.
2: Or ang nakalagay. So ibig sabihin talagang ipasasarado ang management. Meron din na imprisonment. So alam natin na kung by ordinance o by law ay kailangan, ito hindi po pwedeng ipataw ng hindi dadaan sa judicial proceedings. So kailangan kayo mag-file sa piskalya sapagkat yun lagi para sa gobyerno ang magpo-prosecute. Imprisonment ranging from 2 years to 6 years. Ang business sanction ay revocation of business permits. Ito na may under the office of the mayor bilang chief executive ng LGU or the provincial government kung ito ay provincial maraming ano sa probinsya at lahat ang paglabag ay ano sa paglabag sa mga privileges, hindi lamang po ng katatandan, isama na natin ang PWD at saka yung iba pang mga citizen na pinag-told na mga estudyante.
1: Imprisonment of?
2: Imprisonment of 2 years to 6 years.
1: Years.
2: How to
1: years.
2: Report the violation? Yan, para sagad din na rin natin. Number one, if an establishment refuses to honor your discount or ID, kasi ang sabi natin, hindi lang naman yung ano eh, yung ID ng senior citizen ang pwede mag-justify na ikaw ay senior citizen. Document, keep the official receipt, take photos of the product or prices or menu boards kung sa pagkain, and note the names of staff or manager involved. Now, pag ho kayo ay halimbawa, example tayo para madali, lima kayong kumain, isa lang ang senior citizen, ang cheat nyo 1,000. Yun po, kayayaman pong ipaliwanag sa inyo, yun po i-ratio lang doon sa may edad. So yung 100, yung isang senior, dahil lima kayo, 200 pesos, 200. Kukuhanin po ang 20% ng 200, 160 pesos. Therefore, ang babayaran, 960.
1: Paano kung mas maraming kinain yung senior citizen?
2: Hindi na po yun. Masakay. Tinitingnan na po doon ay per head. Wala lang natin ma-illustrate at nang ma-
0: Madalas yun mangyari, may restaurant po ang aking biyanan. Pero lagi yung ganyan, isang senior kasama kanyang mga apo, no? At iba pa, mga kilala, isa lang ang senior. No? So ang total bill ay ganyan, 1,000. Tapos pagka binigyan mo ng discount na 40 pesos, pinagre-reklamo. Ngayon, ito naman ay kahit nung hindi ko pa alam, yung aking mga staff ay may nagbibigay ng orientation ng business section ng ano licensing ng LGU, no? So ang binigay sa kanilang formula ganito. Kung bawa apat yung kumain o lima katulad ng example mo, total bill divided by kung ilan yon, 4 or 5 ano. Pero kung very specific, sabi nung senior, yan yung sa akin, yung tigpi 50 pesos. Kasi bawal sa akin ng matamis, maalat. So, yun lang akin, 50. Oh, ito namang sa isa, sa inyo, tigtutuhan din ko. Lechon. Ay di, ang babawasan mo lang yung in-order ng senior citizen na 50.
2: Yes. And the other way around. Kung halimbawa naman, dahil senior citizen, halimbawa, tatay, ikaw umorder na dyan ang gusto mo. Ang pinili na may salmon, lobster, at medyo anong karne. Iyon naman ang i-apply. Ibig sabihin ko, ano yung personal consumption ng pumunta, ay di.
1: Pwede bang i-share yan ng senior? Yung in order niya.
2: Wala na problema doon. Doon na nakikita sa ano.
1: Wala nakalagay.
2: Ayan, yung complaint ay dapat sa Office of the Senior Citizen in general. Pero tatandaan po natin kung sana may isa-isa natin kulang sa oras. Kasi hindi lahat ho ng services and goods ay subject to 20% ang senior. Ano example ng hindi, ano, kung kayo may tanda na hindi subject to 20%.
1: Mahilig mag-golf. Mahilig mag-golf.
2: Very good. Yun hong matataas na uri ng lifestyle ay hindi na po kasama. Maliba na lamang na naka-display na doon sa services bilang kanilang pampalakas. Na sinasabi niya ngayon, senior ay may discount dito. Kalimitan po dito yung basic needs o basic services.
1: Generally, ang discount, goods and services.
2: Yeah. Tama.
1: Pero may isang decision kasi ng Supreme Court. Sinasabi niya, ang nagtalo, medyo nakarating pa sa Supreme Court. Ano?
3: Magagaling yan eh.
1: Membership sa
3: golf
1: course. Okay. So, kilala.
3: So, golf shares siya. Golf shares.
1: Dinating talaga sa Supreme Court. So, sabi ng Supreme Court, goods and services, membership sa isang golf club ay hindi...
3: Hindi goods or services.
1: Hindi siya goods, hindi siya service. So, hindi siya subject sa 20% discount.
2: Yes. Maliban na lang na kusa.
1: Ang pinakaayaw ko na ma-avail ng senior citizen na discount
0: sa
1: kabao. Sa funeral.
0: Funeral service.
1: Sana na yun.
2: Please delivery.
1: Although entitled funeral po kayo doon, ay ayokong ma-avail niyo po yun.
3: Delikado.
1: Pero napakataas, isipin po natin, pag yung violation, yung criminal prosecution, 2 years to 6 years. Kung revised penal code, prison correctional.
3: Correctional, mabigat yun.
1: Mabigat.
2: 2 years to 6 years.
0: Pero ang kalimitan ng mga palusot ng mga staff, maintindihan din naman natin. No? Ako from a point of view ng business negosyante rin. No? Kasi ang ating gobyerno ay mabilis magpataw ng taxes. No? Mm. Pero pag magsasubmit ka nung, kasi yung mga input yan eh, yung mga discount ng mga senior citizens, input yan eh, supposedly input. Kaya lang, sa nawawala yan halos sa pagre-report. Ang daming dokumento ang kailangan mo yan. Kaya ang nangyayari, bawa ako, yung small entrepreneur, ala, hindi na. Kahit na may charge to experience na lang. Although yung ibang malalaking companies, talagang ano yan, nakalagay na yun doon sa kanilang
3: system.
0: Sa, di ba, ano yung mga tawag doon? Sa malalaking nilang machines. Kanilang...
3: Cash register
0: POS, so, no? Naka na yun.
3: Embedded na yun doon.
0: Kaya kahit sa ano, sa isang supermarket dito, bumili ako ng halagang 1,500, halagang 6,000, 7,000, 3,000. Lagi ang aking nakukuha ng discount ay 98 pesos, 97 pesos.
3: Parang ceiling kasi yun.
0: Oo. Paano ba yan? Titingnan ba niya yung data? Normally, yung mga drugstores, hindi na naghahanap talaga ng booklet.
3: Hindi na.
0: Pero yung mga supermarket, mapapunta doon sa amin o dito, naghahanap sila. Kasi nga, may monitoring eh. Kasi may monthly ceiling eh, ang mga senior citizens. Na tingin ko, hindi rin
3: nababantayan.
0: Hindi rin maganda para sa ano. Kumbaga, bakit ngayon pa nyo pag-anuhan yan?
3: Titipirin
0: ng mga senior. Eh, ang inaano doon, eh, yun nga daw, alam ba, sardinas. Titipirin ka.
3: Labindar.
0: Eh, paano nga naman kung ginawang pambenta, di ba? Parang ganun eh.
3: Yun ang konsepto
0: nila. Pambenta.
1: Binabati ho natin yung ating past president, si Dean. Ed si Bungkin. Kaya lang yung kanyang tanong dito ay
3: hindi pang senior citizen.
1: Hindi pang senior citizen. Pero ang sagot po dyan ay 16.
0: 16.
3: 16.
1: Ano daw threshold?
2: Okay, debatable 'yan.
0: Hindi, ganito ang threshold. Pagka ang edad ng senator judges ay 60 and above, senior citizen 'yan.
1: Attorney, halimbawa, bumili yung gamot para sa senior citizen, sa isang senior citizen. Mm. Siyempre, nasa ospital siya. Mm. Paano niya ma-avail?
3: Hindi siya makapunta.
1: Paano niya ma-avail, bibili ng gamot? Siyempre, hindi siya makakapunta. Nasa ospital, disabled, incapacitated. Paano niya ma-avail?
2: Number one, daladala niya yung prescription.
1: Sino
2: ng
1: may
2: doktor
1: dala? Na ginawa.
2: Yung kanya nagbabantay, may sulat siya dapat.
1: Okay.
2: Okay.
1: Pwede siya sulat?
2: Attending physician na nag-ano-nag. Okay. Ano okay. Yun?
1: Dala, authorization?
2: Tao kasi, authorization okay. Letter. Kakadala yung ID at saka yung booklet.
1: Yung booklet.
2: Number two, nakalagay doon. Sa, makikita rin doon sa booklet eh.
1: So pati mga kailangan,
2: yung
1: kung hindi makakarating, so anumang sitwasyon, so anumang sitwasyon ng isang senior citizen dapat may authorization letter,
2: yes.
1: May ID at dala niya yung booklet. Oo.
2: Ganun ako eh, danas ako doon sa tatay ko eh at ako yung personal na nabili. Pero
1: ano nakalagay sa iyo, ibalik ang sukli.
2: Hindi akin din pera eh. Pero ano, for purposes basahin natin talaga yung sinasabing. Alam ba yung goods and services na subject to 20%? Number one, medicine and medical supplies, generic and branded prescription, drugs, generics, over-the-counter medicines, and vitamins prescribed by a doctor. Yun ang keyword doon, prescribed by a doctor.
0: Bago mo ipagpatuloy yan, Attorney Mawel, ano, batiin muna natin yung mga ating mga...
2: Okay, sige.
0: 100,000 yata itong nanonood sa ating ngayon. Sa pangunguna ni Mayor Doy Liachon.
2: Wow, yeah. Mayor!
0: Mayor, magandang hapon po. Baka naman. At siyempre, ang ating President, President Charlotte, nanonood ngayon. Baka naman. Ito, President, baka naman.
1: Entitled tayo, dalawang senior.
3: Order.
0: Okay.
2: Sige. Okay, ituloy natin ang padalwa, essential medical supplies and devices like hearing aids, wheelchairs, and blood pressures monitors.
0: Saka ito, salamin.
2: Yan, and eyeglasses. Medical and dental services, professional fees of attending physicians and dentists in private hospital, medical facilities and outpatient clinics. Diagnostic and laboratory tests such as X-ray, blood tests, CT scan, and MRIs in private clinic. Note, there are completely free sa government facilities. Okay, ibig sabihin mandated dito ng batas sa government facilities kapag senior ka dapat completely free. Sa food and lodging, ayan na, titingnan natin. Ano ba? Dine in, take out, delivery orders at restaurant, fast food chain, fast food stalls. For group dining, the bill is divided evenly and the 20% discount applies only to the citizen's individual portion. Rooms and services in hotels. Inns and lodging establishment.
1: Hotels yun, hotels.
2: Hotels.
0: So hindi kasama yung mga yung sa tabi-tabi lang dyan. Hindi kasama.
2: And lodging establishment. Ayan.
0: Pwede.
2: Okay, with pagdating sa transportation fares, public land transportation including public utility jeepneys, buses, taxis, ride hailing services, example Grab, and public railways like LRT, MRT, and PNR. Domestic airfares and sea travel fares. For leisure and recreation, ito naman, admission fees charged by theaters, cinema houses, concert halls, museums, and amusement parks. And it depends sa local ordinances doon sa mga LGUs. Pagandahan dyan. At yung kaninang iniiwasan natin pag-usapan, funeral and burial services. Expenses covering the purchase of casket or urn yung nilalagyan ng abo. Embalming, cremation, and hospital morgue, yung sa morgue, transportation. It excludes obituary publications. Hindi kasama ang 20% pag yung ipapapublish na namatay na sigay at siga na rin. And the cost of memorial lot itself. Kasi medyo ano na yan.
1: Ito lang yung legal na issue. On the part ng mga establishment, restaurants, hotels, hindi ba yan confiscation of private property?
3: Pwede ba akong sumagot dyan?
0: Professor Emil, ano yan? Constitutionalist. Siya po ang ating unang amiko, amika.
3: On the part ng business kasi, merong yung batas kasi dyan, nagpo-provide ng mekanismo para ma-discountan din yung binabayad na buwis nung establishment.
1: So ibig sabihin,
3: hindi
1: mababawi rin.
3: Mababawi rin niya. At cost nga lang, wala siyang tubo.
1: Hindi
3: siya, huwag mong tubuan ng gobyerno. Yun naman yung sinasabi ng
1: bayan. So kaya nga hindi rin niya pwedeng, kaya nga sinasabi natin, hindi ka pwedeng tumanggi.
3: Yes.
1: Kasi anyway, mababawi mo rin ito.
3: Yun nga lang, at cost, at gaya ng sinabi na Tony Habal, hindi nga lang on time. Mga ilang buwan din.
0: Imagine mo, halimbawa, ang kalakasan ng, nabawa, restaurant kami, ang kalakasan ng kainan ay sa January hanggang hanggang May. Ano, kasi yung mga piyestahan graduation, etc. Eh, di dandyan lahat ang iyong, ano, ang iyong...
3: Alam mo yan, ano, kasi...
0: Lahat ng mga deductions, yung mga discounts na ibigay mo. Eh, halimbawa, assuming yan mga 30,000 lang, minimum na, 30,000. Eh, ang bayaran ng buwis natin, April pa.
3: The following year pa.
0: Imagine mo yung 30,000 mo,
3: yung
0: cost of money mo na isipin mo hanggang 6 months pa.
3: Kaya naman yung pinakamasarap na pansitan sa
0: pinaka. Tama naman yun. Pero ito, ganito. Napapansin ko sa mga experience ko at sa mga nabasa ko, lalo na si Attorney Mac Makalintal. Ano? Kasi pupunta ka sa isang restaurant, so order ka. Ngayon, pagkahihingi ka na, sir, ano po yan eh? With due respect po. Mm-hmm. Kasi naka-promo po yan eh. So hindi na po hindi na po yan covered ng ano. Ang sabi nung mga taga senior citizens, saka nung senior citizens commission, taga DSWD, at saka yung iba pang resource person natin doon sa ating seminar, ano, hindi daw po pwede yun. Bawal daw po yun. Kasi experience ko rin yan sa mga hotel. Pag nag-check-in ka, ay, ano na, promo na ho ito eh. So, hindi na. Sa aeroplano, ganun din. Piso sale na po yan eh. Piso fare. No? Hindi na daw, ano, sabi ni Attorney Mac, at sabi ng mga, hindi daw po pwede yun. Kasi pag tinignan mo yung nitty-gritty ng mga discount, ano yan eh, yan ay VAT. No, dapat inaalis.
3: Yeah,
0: kasi mawawala yung VAT sa mga senior citizens. Eh. Mawawala yun. Malaki yun eh. Yun ang malaki.
3: 12% yan.
0: Okay, 12% yun. So kung 1,120 agad yung mawawala. Tapos yung matitira doon, yung pa ang babawasan ng 20%. Ganun ang computation.
2: Yeah.
0: No? So kaya yun, lang, madali. Yung nitty-gritty, syempre, nagmamadali ka, kakain ka,
2: tama.
0: Sasakay ka, kukumpute mo ba yun?
2: So ito, madalas, mas magandang pakinggan nyo. Retail grocery items eligible for a 5% discount. Okay. Ito naman ang ruling. Galing din sa DTI at saka iba pa. Basic groceries, tatandaan nyo, are exempted from the 20% discount.
3: Basic grocery yan.
2: Pero instead, ito naman ang dapat. Senior citizens get a 5% special discount on selected BNPC. Sino ang nag-declared ng BNPC? DTI. Ano ibig sabihin ng BNPC? Basic Necessities and Prime Commodities. Makikita niyo yan sa supermarket at pwedeng itanong. This discount is capped at a total purchase price of, sa buong Pilipinas na ito, kahit Maynila, 1,300 per calendar week without carryover.
3: Ano?
2: Without carryover across offline and online transaction. So mahalaga ito. So yung mga anak ng senior, ha, tingnan ninyo kung paano ninyo aalalayan ang inyong mga magulang. Kalimitan kayo ang taga-pamili. Pagdating ang basic necessities, madali daw tandaan itong enumeration: rice, corn, fresh and canned fish, fresh pork, beef, poultry meat, fresh eggs, processed milk, fresh vegetable, root crops, coffee, cooking oil, sugar, salt, laundry soap, and detergents. Ayon. Exclusive news is exclusive. Kapag hindi kasama doon, huwag ka na mag-demand. Ito lang nakalagay. Di ba yung nga ating ruling?
3: Wala nakalagay na beer dyan, ha?
2: Ah, wala, wala.
1: Wala ba nakalagay?
2: Wala. So, ang liquor at saka ano, hindi yan, hindi yan subject to 20%.
3: Talampas, wala ba?
2: Sayang eh, including souvenir items.
3: Oh,
2: oh so talaga pong yan eh. Mapir na lang sila yung may sale at Gayong Garnet, samantalahin. Pero lahat ng mamimili pwede.
0: Okay. Okay. Ito nga pala, no, sabi ng statistics, by 2030 raw, or 2040 ata, ang Pilipinas parang magiging Japan na rin. Ano? Mm-hmm. Mas malaki na yung population ng senior citizen. Kasi nga ang trend, yung, hindi, kasi ang trend, itong mga bago natin, itong mga millennials, ayaw mag-asawa agad, ayaw mag-anak.
3: Oh.
0: Ano? Hindi katulad nung time namin ni Attorney Mawel.
1: Gusto rin mag-anak.
0: 18 pa lang. Eh.
2: Ilan na ang anak?
0: Ilan na ang anak?
1: So ano? May social burden.
0: Talagang kailangan mamili tayo ng mga official na iboboto natin na may foresight.
2: Tama.
0: Maglalagay ng mga...
1: Foresight po ba? P-O-R?
0: Oo. So, ng mga social... ng mga... social mga mechanisms para maprotektahan itong aging population.
2: Oo, naman,
0: si aging population natin. Yan eh.
3: Siguro
0: dogs and cats. Yeah. Oh, actually, ganun.
1: May sumasagot po rito, dogs and cats lang daw.
0: Tapos, imagine mo yung mas mahal palang ang hospitalization ng mga pets, ha?
3: Yes, a bit.
0: Sabi ko, ano?
3: May hotel pa yan.
0: Kaya nga meron.
3: Pag iniwan
0: well, actually, 1.7 or 1.8 per day. So anyway, yun. Kaya tayo mga kababayan, mag-isip po tayo. Dapat ang ating mga iniisip natin na iahalal natin, kasama yung paglalagay ng mga social protection para sa ating aging population, no? Kasi pagkang iniisip lang nitong ating mga ano eh yung paano sila kikita, wala hong mangyayari sa ating lipunan. Kaya although ayaw naman nating mangyari yung katulad ng nangyari sa Europe and ano na
3: Singapore.
0: Ang mga senior citizens ilalagay lang sa mga bahay matanda, ganyan. Kasi siyempre, iba pa rin ang pag-aalaga ng
3: pamilya
0: eh. Mm-hmm. Unlike sa US, yung may mga kliyente ako nandun eh. So, yung mga anak nila, lalo na kung nakapag-minimum service na, pwede nang tumanggap ng pension at a certain age, tumitigil na ng pagtatrabaho. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Tapos, i-report nila na we will be taking care of our parents. Mm-hmm. Oh. Yung pala, merong parang minimum na 1,500 monthly. Parang social... Hindi ko alam kung anong tawag nila doon. Basta may ganon. So, yung federal at saka state.
3: Ganon din sa Canada eh.
0: Sana ganon din. Meron doon din dito sa Pilipinas.
3: Pwede tayo pwede na kayong mag-congressman.
0: Pag nabuo na yung 6th District of Oriental Mindoro.
3: Yeah, maganda. 6th District.
2: Akala ko second.
0: Consisting second of Buyayaw, Target Island. Ano ba ito?
1: Kaya dapat maintindihan itong ako mali yung senior citizen benefit eh. Kasi hindi siya benepisyo. Siya'y karapatan. Dapat senior citizen right.
2: Incentives to be a senior citizen.
1: Right siya dapat eh. Hindi siya benefit.
2: Yes.
1: Statutory right siya eh. Demandable. So there is a misnomer na benefit. No, it's not a benefit. It's a right.
2: Kaya ng aking lecture, pag ako nagle-lecture at nare-request, ang nakalagay doon, senior citizens' rights and privileges.
1: Yan.
2: Yan ang aking dinadiscuss. Na although, isinasama ko yung civil code provision na if you slip on your right at hindi mo i-demand, ay talagang subject to waiver. Why? Eh kung may senior ID, hindi mo naman ginagamit. Hindi mo dala-dala, wala ka ng ibang ID, magagalit ka doon sa conductor ng bus pag magde-demand. That is wrong.
0: Pero ako siguro. Yung ano, ang parang by principle ano. Pag kumakain ako dito sa malalaking restaurant, fast food, siyempre malalaki 'yan eh. Ay nakawagayway agad talaga ang senior citizen card. Pero pagka doon sa mga local natin, LNB, Mabuhay, Nick Siopaw.
1: Pero sa Manila, pag kumain ka, parang naging culture na rin sa mga restaurant. Okay. Sinasabi ka agad.
0: Tatanungin ka agad.
1: Na-observe ko na siya ngayon So, meaning yung culture ngayon sa mga restaurant, sa mga benefits, goods and services, nandun na. Alam na nila. Actually, tinatanong agad, meron po bang deductions? Siguro tumitingin doon sa buhok ko. Ayan lang directly na. Atari, senior na po kayo.
0: Isipin mo naman, kakain ka halimbawa sa turo-turo, eatery doon sa kanto. Alam mo yun? Tapos magpapa-senior card ka pa. Wow naman.
3: Yan yung sinasabi ng discount. Kasi hindi namin makakapag-as ng...
0: Pero pag inisip mo naman, most probably, yun din namang... si Aling magtitinda ng imagine mo, may daladalang nakabalot na yan, di ba? Ulam po kayo, hingi ka pa ng senior citizen discount.
1: Alam mo naman,
0: wala namang resibo yan.
3: Hindi ka makaklaim sa government.
1: Wala registro.
0: So, yan o ang ating talakayan. No? So, naku ang aking mga kababaryo natin, no? Si Consial Cindy Hernandez sa Pasay na nanonood sa atin, no? Si Chris, bayaw ko yata ito eh. Si Chris.
2: Klase, bago kapunta rito.
0: Oo nga eh. Sabi ko, ano?
1: Kanina nabanggit natin yung ID, di ba? Ang mga senior citizen ba required ng mag-register din doon sa egov.ph? Because I found out in my personal experience, nung yung cellphone ko, yung isang ID ko lang, in-enroll ko. And then yung mga subsequent ID ko, PRC, PRC, yeah. Bigla siyang nag-update yung SSS, actually GSIS, parang incoming pa eh. Kasi dati nasa government ako eh. So, sa senior citizen,
2: They are encouraged. EGOV, at meron siya pa ngayon, naglagay ang NCSE, National Commission on Senior Citizen, ng kanilang website. At pwede ka rin mag-register doon. For purposes na ikaw ay maano doon.
0: Yung nga yung sinabi ko kanina na out of 8 million, nasa 4 to 5 million.
1: Malaki pa yung nawawala.
0: Malaki pa ang hindi nag
2: Ako nga, ngayon lang ako nag-re-register din nung kayo dumating.
1: Pero napapansin din natin kapag nagkakaroon tayo ng mga legal aid program, napakaraming tao ang walang ID, walang birth certificates, o mali ang birth certificate. Tapos namumroblema rin tayo, paano inonotaryo?
2: Tama ka.
3: Eh, kailangan natin.
1: Hingi mo ng ID. Kailangan mo ng ID.
0: Only the Philippines yan.
2: Okay. Oh,
1: isa po yan. We understand po, lalo na itong mga kaibigan nating mga IPs. Especially mga IPs. Mga IPs. Wala silang mga birth certificate.
0: Di ba nung tayo sa Bungabong, yung award win, yung kaya nagka-award ang IBP Oriental Mindoro nung
2: sa Bungabong.
0: Time ba ni tayo. Ano yon? Time ni Ed Bongkin? Time ba ni Press Bongkin yun? No? Ni
2: Kay
0: Press Study. Nag-legal aid activity kami sa mga mangyan, no? Sa mga IP sa Bungabong. Ay pag tinanong mo kailan ka pinanganak, siyempre sasabihin nila nung bilugang buwan, nung may bagyong gayon.
2: Information ng lupa, hindi pa humuguhod sa bandang yun
0: sa lugar na yun. So anyway, nakikita ko naman marami mga LGUs, Gloria, kahit sa amin, Pinamalayan, Socorro, yung mga may IPs, talagang nagsisigasig sila na ma-irehistro lahat ng mga IPs kasi by being IPs, marami silang rights and benefits din kahit hindi senior citizen. Lalo na kung senior citizen pa. No?
2: Tama. So, tungkol sa ID, tatandaan lang natin, valid government-issued ID. Hindi pwede ang company. An official senior citizen's ID from the Office of the Senior Citizens Affair or OSCA is commonly used, but it is not strictly required. Any valid government ID showing your birth date and age 60 or older is legally sufficient. Accepted IDs na mayroong birth date ay passport, driver's license, PhilHealth ID, yung national ID natin na mahalaga yon, UMD, SSS, GSIS ID, voter's ID or yung national ID at saka yung postal ID.
1: Wala bang nabanggit ayan na to affidavit of to disinterested?
2: Wala na. Yan ang papel natin para bigyan sila ng
0: certification ng kapitan.
1: Wala ba okay certification ng kapitan? Wala rin.
2: Wala. Yun talaga lang ang kailangan. Wala nila lang pagkahanga sa ID, hindi makapag ano.
0: Malapit na po tayong matapos sa ating unang edisyon ng ating IBP Legal Maritesan. Yun pong Maritesan ay yan po, suggestion ng mga batang kasapi ng ating
1: mga Gen Z.
0: ng ating mga nakababatang miyembro ng Integrated Bar of the Philippines. Siya nga pala, yung pong mga katatapos lang na mag-bar ay magdasal na po kayo ng magdasal.
1: Kahit po hindi namin masagot.
4: mahirap po.
0: Medyo mahirap po talaga ang itong bar na mga bar questions.
1: Good luck. Yung good luck pare is ano ha? All capitalized.
0: Oh.
4: Exclamation point.
1: Bold pa.
4: Exclamation point.
0: Mga 16 points ang printing noon. So, wala na ho sa kamay natin yan. Nasa kamay na po ng magche-check ng mga examiners at magdasal po tayo. Kumbaga, when everything is surrender na natin sa mas nakakataas sa atin. At kung talagang para sa inyo yan, ako eh, kahit umali ang sagot ninyo, ang tingin ng bar examiner dyan, 90. No?
1: Sa atin kasi ang payo lang, ganda mo yung sulat.
0: Eh. Actually, yun lang eh. Ganda na sa eh, ngayon, hindi na eh, di ba? Computerized eh. Although may exemption pala, no? Pwede palang mag-
1: kaya yung magkwento eh. Kasi noon, isa lang ang testing center. Handwritten.
4: Pare-pare sa kwento ng lahat.
1: Ngayon, iba-iba, no?
0: Iba-iba.
1: Yun po. Ako rin ito pong talakayan na ito, itong servisyo ng IBP Oriental Mindoro. Magsimula nung time ni natin, ano?
0: Time natin.
1: Tagal-tagal na rin. Tapos nagkaroon na medyo naantala.
0: Teka muna, liberated na ba ang Pilipinas? Nakalis na ba mga Hapon nun?
1: 1946. Anyway, so ngayon po, sa pamumuno ng aming muse, President,
0: Vice President
1: Guno na incoming president. ito po yung serbisyo binibigay namin ng libre. Ako'y nagpaalam nga dun sa aking dating girlfriend na ako'y nandito. Kaya kanina nakita ko, tinignan ako eh. Biglang nawala eh.
0: Pero huwag ka rin makasigurado, ma'am. Pag magaling mo ang AI, para hong nandito eh.
1: Yun po, ako po si Attorney Marlo Masangkay.
0: Ako naman po si Attorney Joel Habal ng Bayan ng Socorro at Pinamalayan.
2: Ako po naman si Attorney Mawel Perez Delica, Batanggenyo pero taga Mindoro.
3: Ako naman po si Attorney Amiel Guno mula sa Bayan ng Bansud.
0: Maraming po ay nagpapaalam
3: at
0: sa inyong pagsubaybay.

0: Sodium D3, ang bago.
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. JMAR, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8,

0: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, MIMAROPA, at ng himpilang ito.
1: Ang kaligayahan ng pamilya ay nagsisimula sa wastong pangangalaga ng sanggol habang nasa sinapupunan ng kanyang ina. Kaya't mga nanay, habang ipinagbubuntis pa lamang si baby, ay siguruhing ligtas ang kalusugan mo at ng iyong sanggol. Huwag ipagsapalaran ang buhay ninyong mag-ina. Bumisita agad sa health center upang maalagaan ka ng registered midwife sa panahon ng iyong pagbubuntis. At upang masiguro na ligtas ang iyong panganganak, pinapayuhan ang mga inang nagdadalang tao na mga nak sa mga ospital, lying-in clinic, rural health unit o barangay health station sa inyong lugar. Paalala mula sa National Nutrition Council, MIMAROPA, promo Nutricom at ng himpilang ito.
2: Sa ako po ma'am, gusto ko pong makapagtapos po ng pag-aral para po makatulong din po ako sa kanila po ni mama at sa aking kapatid po ma'am sa kay Krista po.
3: Ang inspiration ko po sa aking pag-aaral ay yung buong pamilya ko po kasi po gusto ko pong tularan sila ate at kuya kasi po pagtapos na po sila ng pag-aaral. Gusto ko rin po maging maayos po yung aming pamumuhay at hindi na po sila maghihirap sa pagtatrabaho po sa bukid.

Magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo ay nakikinig ng programang Jesus sa DZSB 104.1 Spirit FM at sa bayang napapanood sa Calapan Cable Channel 64. So tayo pong manalangin. Sa ngala ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Muli po, magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Adrian Magnaya, inyong mga kasama sa pagninilay sa mga pagbasa para bukas sa 25 linggo sa karaniwang panahon, taon A. Yan. At sa linggong ding pong ito ay pinagdiriwang natin ang National Catechetical Sunday. Yan. So, panalangin po natin ang natatangi ang mga katekista sa kanilang natatanging bukasyon upang patuloy na ipalaganap ang mga salita ng Diyos at ang aral ng simbahan sa ating mga kabataan. Binabati ko pong aking mga magulang at mga kapatid dyan sa Bagong Buhay Victoria sa pagdiriwang ng kaarawan ng aking kapatid na si Tessa. Ganun din ang aming principal, si Doc Aline Mendoza, ang aming head teacher, si Ma'am L. R. Anyaya, at ang aming master teacher, si Ma'am Joyce Bangko, at ang mga guro, mga mag-aaral ng Parang National High School. Magandang hapon po. Ayan. So, tayo po ngayon ay nasa 25 linggo na sa karaniwang panahon. Ano, at tayo ay patuloy na nagninilay tungkol sa mga pagbasa tuwing Linggo. So, samahan niyo po ako sa 2 oras na pagninilay. Ang mga pagbasa para sa 25 linggo sa karaniwang panahon taon A ay isang radikal na paanyaya sa nasuriin ang ating sariling pamantayan ng katarungan at kabutihan sa gitna ng makamundong kaisipan. Sa unang pagbasa mula kay Propeta Isaías, tinatawagan tayo na hanapin ang Panginoon at lisanin ang ating makitid at mapagparusang pag-iisip. Pinapaalaala ng propeta na ang mga daan at pag-iisip ng Diyos ay higit na mataas kaysa sa ating taong sukatang nakatali sa transaksyon, kompetisyon at ganti. Sa ating lipunang Pilipino sa kasalukuyan, madalas nating nakikita ang matinding paghahati-hati, mabilis na paghuhukom, at kawalan ng pangalawang pagkakataon para sa kapwa. Ang mensahe ng Isaías ay isang matinding paalaala upang iwanan ang kultura ng puot at yakapin ang walang bayad na pagpapatawad at pagpapanumbalik sa Diyos. Sa 2 pagbasa, inilalahad ni San Pablo sa mga taga-Filipos ang isang buhay na nakatutok lamang sa pagpaparangal kay Kristo sa pamamagitan ng paglilingkod. Ang panawagan ng apostol na mamuhay ng karapat-dapat sa Ebanghelyo ay nag-aata sa atin ng isang tapat at maayos na pagkamamamayan sa lipunan. Itinuturo ni San Pablo na ang ating pananampalataya ay dapat sumalamin sa ating pampublikong gawain. Hinahamon ito ang mga Pilipinong Kristiyano na unahin ang kapakanan ng pamayanan at ng mga dukha bago ang sariling interes at makasariling ambisyon. Ang tunay na pagiging alagad ay nangangahulugan ng pag-aalay ng ating buhay para sa kapwa at sa matapang na pagtatuguyod ng katotohanan sa bansa. Sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, binabasag ni Jesus ang ating komersyal na pananaw sa pamamagitan ng talinghaga ng mga manggagawa sa ubasan. Ang may-ari ng ubasan na patuloy na lumalabas sa iba't ibang oras ng araw ay kumakatawan sa Diyos na hindi napapagod sa paghahanap sa tao sa lahat ng yugto ng buhay.
Ang mga manggagawang tinawag sa 11 oras ay ang mga marginalized at itinapon ng sistema na walang nagbibigay ng oportunidad sa lipunan, sa pagbibigay ng pantay na sahod na sapat para sa pamilya sa loob ng isang araw. Ipinapakita ng Diyos na ang kanyang katarungan ay nakabatay sa dignidad at pangangailangan ng tao. Ang pagrereklamo ng mga naunang manggagawa ay nagpapakita ng ating sariling inggit at espiritual na pagmamataas kapag nakita nating nabibiyayaan ang iba. Sa kasalukuyang sitwasyon sa Pilipinas, marami sa ating mga kababayan ang nananatiling walang hanap buhay, kulang ang sahod at naiiwanan sa laylayan ng lipunan. Ang hamon ng mga pagbasa ay ang pagbuwag sa ating masamang mata ng inggit upang makita ang bawat kapwa ng may pagkakapantay-pantay at malalim na paggalang. Pinasisinungalingan ng Ebanghelyo ang pananaw na ang pagmamahal sa Diyos at ang mga oportunidad sa lipunan ay para lamang sa mga may kapangyarihan o nauna sa sistema. Tinatawagan ang simbahan at ang buong pamayanan sa Pilipinas na maging kasangkapan sa pagtataguyod ng totoong living wage at katarungang panlipunan. Ang bukas-palad at kagandahang loob ng Diyos ay nagtuturo sa atin na huwag magkait ng awa at tulong sa ating mga nakababatang kapatid sa pananampalataya at lipunan. Ang tandang pagbasa ngayong linggo ay nagkakaisa sa pagpapahayag na ang lohika ng kaharian ng Diyos ay radikal na naiiba sa makasariling pormula ng mundo. Inaatasan tayo nitong lumabas sa ating mga sariling formalismo at debosyon lamang upang maging aktibong tagapagdala ng pampublikong pagbabago. Sa tuwing tayo nagtitipon bilang isang pamayanan sa Banal na Eukaristiya, pantay-pantay tayong tumatanggap sa hapag ng Panginoon ng walang bayad at batay sa kanyang awa. Naway maging salamin ang ating bansa ng dakilang habag at pagpapanumbalik na patuloy na ibinubuhos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Handa nawa tayong baguhin ang ating mga gawi at kaisipan upang ang radikal na pag-ibig ng Diyos ang maghari sa ating lipunan at sa ating mga puso magpakailanman. Tayo po ay magbabalik pagkatapos ng ilang patalastas.

Tayo po ay nagbabalik. Kayo ay nakikinig ng programang Jesus sa DZSB 104.1 Spirit FM at sa bayang napapaluod sa Kalapan Cable Channel 64. Ating pong unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Isaiah chapter 55 verses 6 to 9. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaiah. Hanapin ang Panginoon samantalang siya'y inyong makikita. Siya ang tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan. At ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manunumbalik. Lumapit sa Panginoon upang kahabagan at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isip ay di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit, higit na mataas, mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan. Ang Isaiah chapter 55, 6 to 9 ay nagmula sa tinatawag na Deutero Isaiah o ikalawang Isaiah na isinulat sa huling bahagi ng pagkakatapon sa Babylonia bandang 538 bago si Kristo. Ang kabanatang ito ang nagsisilbing rurok at panghuling awit ng aklat ng Aliw, Isaiah 40 to 55. Sa kontekstong ito, ipinahayag ng propeta ang bagong Eksodo, ang pagbabalik ng mga binihag na Israelita mula sa Babylonia patungong Jerusalem. Binibigyang diin ng teksto na ang restoration na ito ay hindi bunga ng mabuting ginawa ng Israel, kundi ng walang bayad na grasya at tipan ng Diyos kay David. So verse 6, hanapin ninyo ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Sa wikang Hebreo, ang salitang darash, hanapin, ay isang liturgical at covenantal na imperative. Hindi ito nangangahulugan nagtatago ang Diyos. Sa halip, itinuturo nito ang tinatawag ni Brant Petrie at ng Agape Bible Study na kagyat na panahon ng grasya, kairos. Ang pagiging malapit ng Diyos ay nagpapahiwatig na ang kanyang banal na presensya ay aktibong kumikilos sa kasaysayan upang iligtas ang kanyang bayan. Verse 7, lilisanin ang masama ang kanyang lakad. Yan. Ang pag-iwan sa maling landas ay ang konsepto ng teshuva, tunay na pagbabalik loob o pag-ikot ng direksyon ng buhay. Pinapaliwanag ni Raymond Brown na ang lakad, direct, at pag-iisip ay tumutukoy sa kabuuan ng panloob na motibasyon at panlabas na kilos ng tao. Ang Diyos ay inlalarawan dito bilang salak. Ang madasaling mapagpatawad na ayon kay Dan Bergant ay lumalampas sa legalistikong timbangan ng tao. Verse 8, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip. Dito inilalahad ang radikal na epistemic at ontological break sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ayon kay Edward Skillibix at Bishop Robert Barron, ang kaisipan ng tao ay madalas na nakatali sa utak ng transaksyon, kompetisyon, at sukatang katarungan sa mga batas. Ang kaisipan naman ng Diyos ay ginagabayan ng non-competitive, labis-labis, at hindi magagantihang biyaya. Verse 9, sapagkat kung paanong ang langit ay mataas kaysa lupa. Ang metaporang ito ng kosmikong distansya ay nagpapakita ng sukdulang transcendence ng Diyos, yung pinakamataas. Binibigyan diin ni Richard McBrien, Bishop Amo David, at Bishop Broderick Pabilio na ang mataas na daan ng Diyos ay hindi nangangahulugang malamig na paglayo sa tao, kundi isang hamon sa lipunan at simbahan na iwanan ang makitid.
at mapagparusang pag-iisip ng mundo upang yakapin ang kanyang radikal at pampanibagong katarungan at awa. Ang unang pagbasa mula kay Propeta Isaías ay isang maalab na paanyaya ng Diyos sa tao na pumasok sa isang malalim na pakikipagtagpo sa kanya. Sa konteksto ng pagkakatapon sa Babylonia, ang mga Israelita ay nakaranas ng matinding kabiguan, kawalan ng pag-asa at pagkahiwalay sa kanilang sariling bayan. Sa kabila ng kanilang pagkakasala na naging sanhi ng kanilang pagkakabihag, hindi sila pinabayaan ng Panginoon sa kadiliman. Pinaalaala ni Propeta Isaías na ang Diyos ay hindi malayo, kundi aktibong naghahanap at nag-aanyaya sa kanyang bayan. Ang termino na hanapin ng Panginoon ay hindi nangangahulugang nagtatago ang Diyos sa ating buhay. Ito ay isang paalaala na ang tao ang madalas na lumalayo at nagtatago mula sa liwanag ng kanyang katotohanan. Sa bawat sandali ng ating buhay, lalo na sa panahon ng krisis, naroon ang banal na pagkakataon upang magbalik loob. Ang oras ng grasya ay may kasamang banal na agarang pagkilos, kaya't itinuturo ng propeta na tumawag habang siya ay malapit pa. Ang paghahanap sa Diyos ay hindi lamang isang kaisipan, kundi isang pisikal at espiritual na hakbang patungo sa kanyang presensya. Dito natin nauunawaan na ang inisyatibo ng kaligtasan ay laging nagmumula sa walang hanggang pagmamahal ng Diyos. Upang tunay na makatagpo ang Diyos, kinakailangan ng isang radikal na pagtalikod sa lumang pamamaraan ng pamumuhay. Ang pag-iwan sa masamang lakad at maling pag-iisip ay hindi lamang pagpapalit ng gawi, kundi pagbabago mismo ng puso. Sa biblikal na tradisyon, ang pagbabalik loob ay nangangahulugan ng pag-ikot ng buong 180 degrees patungo sa Panginoon. Hindi sapat na sisihin lamang natin ang ating mga pagkakamali nang walang tunay na pagnanais na magbago. Ang Diyos ay pinapahayag ni Isaías ay hindi isang malupit na mahistrado na naghihintay lamang upang magparusa. Siya ay isang ama na sagana sa pagpapatawad at may pusong punong-puno ng habag at awa. Ang kanyang patawad ay hindi sinusukat ng ating mga merito o ng ating mga sariling kakayahan. Ito ay libreng regalo o kaloob ng grasya na ibinubuhos sa sinong mang may kababaang loob na lumalapit sa Diyos. Ang pagkilala sa ating sariling kababaan at pagkakasala ang nagbubukas ng pinto para sa banal na pagpapagaling. Sa pamamagitan ng pagpapatawad na ito, ibinabalik ng Diyos ang ating nawalang karangalan bilang kanyang mga anak. Sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na ang kanyang mga pag-iisip ay hindi mga pag-iisip, hindi natin mga pag-iisip. Ang tao ay madalas na nakatali sa utak ng katarungang sukatan, ang ating mga batas, kung saan ang bawat kilos ay may katumbas na bayad o parusa. Sukat na sukat natin ang kabutihan ng iba batay sa ating sariling pamantayan ng kapakinabangan at merito. Subalit, ang lohika ng Diyos ay hindi nakabatay sa makitid na pormula ng transaksyon o pakikipagpalitan. Ang kanyang pag-iisip ay ginagabayan ng ganap na pag-ibig, biyaya at walang kapantay na kabutihan. Kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa sa lupa, napakalayo rin ng kanyang habag sa ating limitadong pag-unawa. Sinasalamin nito ang kamanghamanghang misteryo ng banal na kalikasan na hindi kayang ikulong ng tao sa sarili niyang konsepto.
ang ating mga daan ay madalas na puno ng paghihiganti, inggit, at makasariling paghahangad ng kapangyarihan. Ang daan naman ng Diyos ay daan ng walang imbot na paglilingkod, pagpapatawad, at pagpapanumbalik. Sa pagtanggap sa katotohanan ito, natututo tayong magpasakop sa banal na karunungan sa halip na ipilit ang ating sariling kagustuhan. Ayon sa mga teologo, ang siping ito mula sa Isaias ay nagpapakita ng sukdulang transcendensya at immanensya ng Diyos. Bagamat siya ay napakataas at napakabanal, siya rin ay napakalapit sa mga taong tumatawag sa Kanya ng may katapatan. Pinapaalaala sa atin ang kaligtasan ay hindi isang bagay na maaari nating kitain o pagtrabahuhan sa pamamagitan ng ating sariling lakas. Ito ay palaging bunga ng labis-labis at hindi magagantihang kabutihan ng ating lumikha. Kapag sinusubukan nating sukatin ang pagmamahal ng Diyos gamit ang ating taong timbangan, tayo ay laging nagkakamali. Ang Kanyang habag ay lumalampas sa makataong pamantayan ng katarungan nang hindi ito sinisira kundi pinupuno ng pag-ibig. Ang panawagan ng Isaías 55 ay isang paanyaya upang pumasok sa bagong tipan na itinatag sa pamamagitan ng banal na awa. Sa tipang ito, ang tao ay kinakailangang magtiwala ng buong-buo sa mga pangako at katapatan ng Diyos. Ang pagpapakumbaba sa harap ng misteryo ng Diyos ang simula ng tunay na karunungan at espiritual na paglago. Dito natin natutuklasan na ang ating pinakamalaking kaligayahan ay matatagpuan sa pagsuko sa Kanyang banal na kalooban. Sa ating lipunang Pilipino ngayon, madalas nating nakikita ang matinding paghahati-hati at paghuhukom sa kapwa. Madaling para sa atin ang magpataw ng hatol at magkait ng pangalawang pagkakataon sa mga nakagawa ng pagkakamali. Ang mensahe ni Isaías ay isang malalim na hamon sa ating mga kultural at panlipunang gawin ng pagtatakwil. Tinatawag ng simbahan ang bawat isa na maging instrumento ng hindi kapanipaniwalang habag ng Diyos sa mundong puno ng galit. Ang ating mga pamayanan ay dapat maging mga lugar ng kanlungan at pagpapanumbalik para sa mga naliligaw ng landas. Hindi natin pwedeng limitahan ang pagpapatawad batay lamang sa kung ano ang tingin nating nararapat sa isang tao. Kung ang Diyos mismo ay nagpapatawad ng walang bayad, sino tayo upang magkait ng awa sa ating kapatid? Ang ganitong orientasyon ng pag-iisip ay nag-aatas sa atin na baklasin ang mga estruktura ng puot at kawalan ng katarungan. Ang pastoral na pumumuno ay dapat na sumasalamin sa pusong bukas sa lahat, lalo na sa mga nasa laylayan at pinuputol ng lipunan. Sa pamamagitan lamang ng pagsasabuhay ng pag-iisip ng Diyos natin mababago ang ating bansa patungo sa tunay na kapayapaan. Sa ating personal na buhay panalangin, tinatawag tayo ngayong linggo na suriin ang ating mga gawi at motibasyon. May mga pagkakataon ba na pilit nating pinagkakasya ang Diyos sa ating sariling makitid na kahon ng pag-iisip? Handa ba tayong bitawan ang ating mga matitigas sa pananaw upang yakapin ang Kanyang mas mataas na daan? Ang paghahanap sa Panginoon habang siya ay malapit ay nangangahulugan ng pagiging bukas sa Kanyang mga sorpresa sa araw-araw. Huwag nating patigasin ang ating mga puso kapag naririnig natin ang Kanyang tinig na tumatawag sa ating pangalan. Ang Kanyang salita ay hindi babalik sa Kanya ng walang bunga, kundi gaganapin ito ang layunin ng Kanyang pag-ibig. Sa tuwing tayo ay lumalapit sa Eukaristiya,
nararanasan natin ang konkretong hospitality at pagpapatawad ng Diyos, pagtanggap ng Diyos. Sa banal na hapag, pinakakain niya tayo ng dahil sa ating galing, kundi dahil sa kanyang dakilang awa. Maglakad tayo ng may bagong pag-asa, batid na ang ating Diyos ay patuloy na naghihintay at handang magpatawad. Isuko natin ang ating sariling pagtitimbang at hayaang ang radikal na pag-ibig ng Diyos ang maghari sa ating mga puso magpakailanman. Tayo po ay magbabalik pagkatapos ng ilang patalastas.

Nagbabalik po ang programang Jesus sa DZSB 104.1 Spirit FM at sa bayang napapanood sa Kalapan Cable Channel 64. Ang ating pong ikalawang pagbasa ay mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Filipos chapter 1 verses 20-24 at 27. Mga kapatid, ang aking pinakananais ay sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling si Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung manatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yan. Ang ating pong pagbasa sa Filipos ay mula sa tinaguriang sulat ng kagalakan ni Apostol San Pablo na isinulat habang siya ay nakabilanggo, posibleng sa Efeso o Roma. Harapin man ang banta ng sentensyang kamatayan, inilalahad ni Pablo ang isang malalim na pastoral at umiiral na pagninilay ukol sa kahulugan ng buhay at kamatayan. Para kay Pablo, ang buhay ay hindi sinusukat sa kanyang sariling biological na pag-iral, kundi sa antas ng pagpaparangal kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang katawan at ministry, kanyang apostolate. Lalantad ang kadakilaan ni Kristo sa aking katawan sapagkat para sa akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ayon kay Raymond Brown at Agape Bible Study, ang verse 21 ang central na maxim ng Pauline Christology. Ang salitang pakinabang, kerdos sa Griego, ay karaniwang ginagamit sa kalakalan. Ngunit dito ay ginamit upang ipakita na ang kamatayan ay hindi pagkalugi, kundi ang sukdulang pakikipag-isa kay Kristo. Pinapaliwanag ni Bishop Robert Barro na para kay Pablo, si Kristo ay hindi lamang isang panlabas na guro, kundi ang mismong operating system at hininga ng kanyang buong pag-iral. Verses 22-23, naiipit ako sa dalawa. Ninanais kong lumiso na at makapiling si Kristo, ngunit mas kailangan ninyo akong manatili. Ginamit ni Pablo ang salitang sonechomai o naiipit o ginigipit upang ilarawan ang kanyang panloob na dilema. Ayon sa Krapahena at kay Brant Petrie, ang paglisan ay isang terminong militar at pandagat na nangangahulugang pagkakalas ng kampo o paglunsad ng barko. Ninanais niyang makapiling si Kristo sa beatific vision, ngunit ang kanyang pagmamahal sa simbahan ang nag-uudyok sa kanya na isantabi ang sariling kagustuhan para sa mabuting bunga ng paggawa. Verse 24, ngunit mas kailangan ninyo na ako'y manatili sa katawan. Pinapakita rito ni Edward Skillybeck ang tinatawag na kenotic ethos ni Pablo, gaya ni Kristo na nagpapakababa para sa kaligtasan ng tao sa Filipos chapter 2, handa si Pablo na ipagpaliban ang kanyang eternal na pahinga upang maglingkod at mag-alaga sa pananampalataya ng pamayanan. Verse 27, ang mahalaga lamang ay mamuhay kayo ng karapat-dapat sa mabuting balita ni Kristo. Sa wikang Griego, ang salitang ginamit na mamuhay ay nagmula sa polis, lungsod, estado. Binibigyang diin ni Richard McBrien na ang Filipos ay isang kolonyang Romano kung saan mataas ang pagpapahalaga sa pagiging mamamayan.
Pinapaalaala ni Pablo sa mga mananampalataya na ang kanilang tunay na pagkamamamayan ay nasa langit, kaya't ang kanilang pampublikong pamumuhay sa lipunan ay dapat sumasalamin sa dignidad ng Ebanghelyo. Ang ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos ay isang malalim na pagtatapat ng kaisipan at puso ng isang taong ganap na nakatutok kay Kristo. Habang nasa loob ng bilangguan at nakaharap sa banta ng kamatayan, hindi takot o nagdududa ang naghahari sa puso ng apostol. Sa halip, ipinapahayag ni San Pablo ang isang radikal na orientasyon ng buhay kung saan si Kristo ang sentro ng lahat. Ang kanyang pahayag na ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang ay ang rurok ng Christian existentialism. Sa panahon ni San Pablo, ang buhay sa mundo ay walang ibang kahulugan, kundi ang maging kasangkapan ng pagpaparangal kay Kristo. Ang kamatayan naman ay hindi itinuturing na katapusan o pagkagapi, kundi isang mas mataas na pakinabang at ganap na kapakinabangan. Ito ay dahil ang kamatayan ang nagbubukas ng pinto patungo sa direktang pakikipag-isa at walang hanggang piling ng Panginoon. Pinapakita rito na ang isang totoong alagad ay hindi na natatakot sa biological na wakas ng buhay. Ang takot sa kamatayan ay nawawala ng kapangyarihan kapag ang tao ay ganap ng nakabase sa pag-ibig ni Kristo. Ang buhay ng tao ay nagiging isang malayang alay na hindi na kayang igupo ng anumang pag-uusig o tanikala. Inilalahad ni San Pablo ang kanyang personal na dilema o ang pagiging naiipit sa dalawang pagnanasa. Sa isang banda, naroon ang kanyang matinding pagnanais na lumisan sa mundong ito upang makapiling si Kristo. Ang pagnanais na ito ay hindi isang pagnanais na tumakas sa hirap, kundi isang malalim na pangungulila sa Diyos. Sa kabilang banda, nakikita rin niya ang matinding pangangailangan ng pamayanan ng Filipos sa kanyang patuloy na pamumuno at gabay. Dito lumilitaw ang pusong pastoral at sakripisyo ni San Pablo para sa kanyang kapwa. Inuuna niya ang kapakanan at espiritual na paglago ng pamayanan kaysa sa kanyang sariling pagnanais para sa eternal na pahinga. Ang desisyong manatili sa piling ng mga mananampalataya ay isang anyo ng pagpapakasakit at paggaya sa kenosis o pagpapakababa ni Kristo. Pinipili niyang magpatuloy sa mabuting bunga ng paggawa kahit nangangahulugan ito ng patuloy na paghihirap at pagpapakasakit. Ang tunay na pagmamahal sa kapwa ay nag-aatas sa atin ng pansamantalang isantabi ang sariling kaginhawahan para sa ikabubuti ng iba. Ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi pagmamayari ng sarili, kundi nakalaan para sa simbahan at sa mundo. Ipinapalaala ng teksto na ang bawat araw na ipinagkakalob sa atin sa lupa ay isang pagkakataon para sa makabuluhang paglilingkod. Ang ating pananatili sa mundo ay may banal na layunin at hindi isang walang kabuluhang pagsabay lamang sa agos. Sa pamamagitan ng ating mga gawa at salita, dapat nating linangin ang mga bunga ng Espiritu Santo sa ating lipunan. Ang pagiging pakinabang sa kapwa ang tunay na sukatan ng isang buhay na nakabase kay Kristo. Sa pagtatapos ng pagbasa,
Itinataas ni San Pablo ang hamon ng mga taga-Filipos na mamuhay ng karapat-dapat sa mabuting balita. Sa orihinal na wikang Griego, ang salitang ginamit para sa mamuhay ay tumutukoy sa pagiging mabuting mamamayan. Dahil ang Filipos ay isang kolonya ng Roma, nauunawaan ng mga tagapakinig ang kahalagahan ng karangalan at tungkulin bilang mamamayan. Ginamit ni San Pablo ang konseptong ito upang ipaalala na ang ating pangunahing pagkamamamayan ay nasa kaharian ng Diyos. Ang ating pakikitungo sa kapwa at paggalang sa lipunan ay dapat sumasalamin sa mga pagpapahalaga ng Ebanghelyo. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang pribadong debosyon, kundi isang pampublikong pamumuhay at patotoo. Ayon sa mga dalubhasa ng banal na kasulatan, ang sulat ni sa Filipos ay isang patotoo ng kagalakan sa kabila ng dusa. Ipinapakita ni San Pablo na ang kagalakan ay hindi nakasalalay sa ating mga panlabas sa kalagayan o sitwasyon. Kahit sa loob ng madilim na bilangguan, ang kalayaan at kagalakan ni San Pablo ay nananatiling buo at hindi magagalaw. Ang tunay na kalayaan ay matatagpuan sa pagsuko ng ating sariling kagustuhan sa dakilang plano ng Diyos. Kapag si Kristo ang ating buhay, ang bawat pagsubok ay nagiging pagkakataon upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ang lohika ng mundo ay nagsasabing ang buhay ay para sa sariling kabanalan, kayamanan at tagumpay. Subalit sa lohika ng Ebanghelyo ay nagaanyaya sa atin na mawala ang sarili upang tunay na matagpuan ang buhay. Ang pagtingin sa kamatayan bilang pakinabang ay isang matapang na hamon sa ating sekular na kultura na natatakot sa pagtanda at sa wakas. Sa halip na katakutan ang wakas, ang Kristiyano ay naghihintay ng may pag-asa sa ganap na pakikipag-isa sa lumikha. Ang pag-asang ito ang nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga pang-araw-araw na krus ng buhay. Sa kontekstong Pilipino, madalas nating nakikita ang matinding pagkapunit sa pagitan ng ating debosyon.

ay dapat magbunga ng katapatan, integridad at pagtatanggol sa katotohanan. Tinatawag ng simbahan sa Pilipinas ang bawat nananampalataya na maging liwanag sa gitna ng kadiliman ng korupsyon. Ang pamumuhay na karapat-dapat kay Kristo ay nangangahulugan ng pagtayo laban sa anumang anyo ng pang-aalipin at kasinungalingan. Ang mga lider espiritual at laiko ay dapat magkaroon ng pusong tulad kay San Pablo na handang maglingkod ng walang pag-iimbot. Dapat nating unahin ang kapakanan ng mga dukha at marginalized kaysa sa ating sariling personal na ambisyon. Sa ganitong paraan lamang magiging buhay at mabisang patotoo ang simbahan sa ating kasalukuyang panahon. Sa ating personal na buhay, dapat nating itanong sa ating sarili kung ano ba talaga ang nagpapatakbo sa ating araw-araw. Si Kristo ba ang tunay na sentro ng ating mga plano, desisyon at pangarap sa buhay? O baka naman ginagamit lamang natin ang Diyos upang makuha ang ating sariling mga kagustuhan at kapakinabangan? Ang buhay na nakakabit kay Kristo ay malaya mula sa labis sa pagkabalisa tungkol sa bukas at sa hinaharap. Handa tayong tanggapin ang buhay man o kamatayan, basta't ang Panginoon ay maiparangal sa ating katawan at kaluluwa. Ang bawat paghihirap na ating dinaranas ay nagkakaroon ng bagong kahulugan kapag iniali natin ito kasama ng sakripisyo ni Kristo. Ang ating ding mga gawain sa pamilya, trabaho at pamayanan ay nagiging banal na kasangkapan ng kanyang kaharian. Sa pagtanggap natin sa banal na komunyon, tinatanggap natin ang mismong buhay ni Kristo upang siya ang mamuhay sa atin. Naway maging katulad tayo ni San Pablo na walang ibang ninanais kundi ang maipahiwatig ang pag-ibig ni Kristo sa buong mundo. Sa huling araw, may pagmamalaki natin na ang ating buhay ay naging isang buhay na alay at karapat-dapat sa mabuting balita. Tayo magbabalik pagkatapos ng ilang palatas.

Nagbabalik po ang programang Jesus. This is B104.1 Spirit FM at sa aming napapanood sa Kalapan Cable, Channel 64. Ang ating pong ebanghelyo ay mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 20, verses 1 to 16. Mateo 20, 1 to 16a. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad dito. Lumabas ng umagang umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na isang denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasiyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tigi-isang denaryo at nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "Isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis na nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang galang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.

Nagbabalik po ang programang Jesus. This is B104.1 Spirit FM at sa bayang napapanood sa Kalapan Cable Channel 64. Ang talinghagan ng manggagawa sa ubasan ay matatagpuan sa hulang bahagi ng paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem. Sa kontekstong pampanitikan ng Ebanghelyo ni Mateo, ang talinghagang ito ay direktang kasunod ng eksena sa Mateo 19, ang talinghaga ng mayamang binata at ang tanong ni Pedro, naiwan namin ang lahat, ano naman ang darating sa amin? Isinulat ni Mateo ang perikope na ito para sa pamayan ng Hudiyo-Kristiyano na nahihirapang tanggapin ang pagpasok ng mga hintil at ng mga dating makasalanan sa kaharian ng Diyos nang may pantay na antas ng biyaya at karapatan. Verses 1 and 2, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang may-ari ng lupain na maagang lumabas upang maghanap ng mga manggagawa. Ang may-ari ng bahay o ubasan ay kumakatawan sa Diyos. Sa matandang tipan, ang ubasan ay ang paboritong simbolo para sa Israel. Isaiah 5, Jeremiah 12, ang isang denaryo o denaryon ay ang pamantayang pang-araw-araw na sahod para sa isang karaniwang manggagawa na sapat lamang upang pakainin ang isang pamilya sa loob ng isang araw. Para bang minimum wage. Ano? Verses 3 to 7, ang paglabas sa ikatlo, ikaanim, ikasiyam at ikalabing isang oras. Ang mga oras na ito ay batay sa pagbibilang ng mga Hudyo. 3rd hour, 9 a.m., 6th hour, 12 noon, 9th hour, 3 p.m., 11th hour, 5 p.m. Ang mga natitira sa pamilihan sa ikalabing isang oras ay hindi mga tamad, kundi ang mga day laborers na walang nakakakita ng halaga o walang umuupa. Pinapaalaala ni Brent Petrie at Raymond Brown na ang kanilang tugon sapagkat walang umuupa sa amin ay nagpapakita ng kanilang matinding kahinaan at kawalan ng kakayahang kumita para sa araw na iyon. Verses 8 to 10, nang gumabi na, magsimula ka sa mga huling dumating hanggang sa mga nauna. Ang pagbabayad sa gabi ay pagsunod sa kautusan ni Moises, Deuteronomy chapter 24 verse 15. Subalit, ang pag-uutos sa magbayad mula sa huli patungong una ay isang sadyang pamamaraan upang maitampok ang radikal na pagbaligtad sa pamantayan ng mundo. Verses 11 to 12, inakala nilang tatanggap sila ng higit. Ginawa mong kapantay namin ang mga ito. Ang pag-alburuto o pagrereklamo ng mga naunang manggagawa ay sumasalamin sa lumang utak ng transaksyon at merito. Pinapaliwanag ni Edward Skilibix na sa tingin ng mga naunang manggagawa, ang katarungan ay nakabatay sa kalkulasyon ng pagod at oras, samantalang ang Diyos, ang katarungan ay nakabatay sa kanyang labis-labis at hindi masukat na grasya. Verses 13 to 15, kaibigan, hindi kita dinadaya o naiinggit ka ba dahil ako'y mabuti? Ginagamit ng may-ari ang salitang hetaire, kaibigan, kasama, na sa Ebanghelyo San Mateo ay ginagamit sa mga taong hindi nakakaunawa sa tunay na balak ng Diyos. Ang pariralang naiinggit ka ba sa original na Griego ay masamang mata. Yan yung literal na meaning. Pinapaliwanag ni Bishop Robert Barrow na ang masamang mata ay ang inggit na hindi makakita ng kabutihan sa biyaya ng iba. Verse 16, kaya't ang mga huli ay mauuna at ang mga nauuna ay mahuhuli. Ito ang central na buod ng talinghaga. Binibigyan din na Richard McBrien, Bishops Ambo David at Broderick Pabilio na ang kaharian ng Diyos ay hindi nagpapatakbo sa ilalim ng kapitalistikong loheka ng merito kundi sa ilalim ng radikal na pagkakapantay-pantay ng banal na dignidad at biyaya. Ang Ebanghelyo ngayong 25 linggo sa karaniwang panahon ay nagtatampok sa talinghaga
ng mga manggagawa sa ubasan. Ang pambihirang talinghagang ito ay isa sa pinakamalalim at pinakamahamon na turo ni Jesus tungkol sa tunay na kalikasan ng kaharian ng Diyos. Sa pamamagitan ng kwentong ito, binabasag ng Panginoong Jesus ang ating makapangyarihan at komersyal na pananaw sa katarungan at gantimpala. Ang konteksto ng talinghaga ay nagmula sa katanungan ni Pedro sa Kabanata 19. Naiwan namin ang lahat, ano naman ang darating sa amin. Upang iwasto ang gantimpala gantimpala orientadong kaisipang ito ng mga alagad, inilahad ni Jesus ang larawan ng isang may-ari ng ubasan. Ang may-ari ng ubasan ay lumalabas ng maagang maaga upang maghanap ng mga manggagawa para sa kanyang lupain. Sa kulturang Semitiko, ang ubasan ay ang paboritong simbolo para sa bayan ng Israel at sa mismong kaharian ng Diyos. Ang paglabas ng may-ari sa iba't ibang oras, ikatlo, ikaanim, ikasiyam at ikalabing isang oras, ay nagpapakita ng hindi napapagod na inisyatibo ng Diyos. Hindi naghihintay ang Diyos sa kanyang luklukan upang puntahan ng tao. Siya mismo ang lumalabas sa pamilihan ng buhay upang humanap ng mga tao. Ang bawat paglabas ng may-ari ay isang patotoo na ang tawag sa pananampalataya ay bukas para sa lahat sa bawat yugto ng kasaysayan. Bigyan pansin natin ang mga manggagawang tinawag sa 11 oras o ganap na 5 oras ng hapon. Sila ang mga taong maghapon ang nakatayo sa pamilihan nang walang umuupa at walang nagbibigay ng pagkakataon. Nang tanungin sila kung bakit sila nakatayo doon nang walang ginagawa, ang kanilang sagot ay napakasakit sapagkat walang nagbibigay ng trabaho sa amin. Pinapaalala ni na Bishop Ambo David at Bishop Broderick Pabilio na ang mga taong ito ay kumakatawan sa mga marginalized at nawala ng boses sa lipunan. Hindi sila tamad o ayaw magtrabaho, kundi wala lamang magbukas ng pinto para sa kanila upang magkaroon ng disenteng pamumuhay. Sila ang mga taong itinapo ng sistema, ang mga huling pinapansin at ang mga walang pambili ng pagkain para sa kanilang pamilya. Subalit, sa paningin ng may-ari ng ubasan, ang kanilang buhay at pangangailangan ay kasing halaga rin ng mga naunang manggagawa. Isinasama sila ng may-ari ng ubasan ng walang anumang kasunduan sa sweldo, kundi ang pangakong ibibigay ko ang nararapat. Ang pagtanggap sa kanila sa huling oras ay nagpapakita ng dakilang awa ng Diyos na nakakakita sa dignidad ng bawat taong naiiwanan. Dito natin nakikita na ang Diyos ay hindi nagtatangi sa oras ng pagdating ng tao sa kanyang ubasan. Ngunit sumapit ang gabi, dumating ang oras ng pagbabayad ng upa sa mga manggagawa ayon sa kautusan ni Moises. Inatasan ng may-ari ang kanyang katiwala na magbayad simula sa mga huling dumating hanggang sa mga nauna. Ang baligtad na pagkakasunod-sunod na ito ng pagbabayad ay isang sadyang pamamaraan upang makita ng lahat ang ginawa ng may-ari. Ang mga dumating ng 11 oras ay tumanggap ng 1 denaryo, ang karaniwang sahod para sa isang buong araw na paggawa. Ang 1 denaryo sa panahong iyon ay ang eksaktong halagang kinakailangan ng isang pamilya upang mabuhay sa loob ng 1 araw. Sa pagbibigay ng 1 denaryo sa mga huling manggagawa, ibinigay ng may-ari ang kung ano ang kailangan ng kanilang pamilya upang hindi magutom. Hindi ito usapin ng oras ng itinrabaho, kundi usapin ng pangangailangan ng tao upang mabuhay ng may dignidad.
Ipinaliwanag ni Edward Skilibix na ang katarungan ng Diyos ay hindi sukat sa oras kundi batay sa kanyang labis-labis na pag-ibig. Ang biyaya ng Diyos ay hindi pwedeng hati-hatiin ng paunti-unti. Ang kanyang ibinibigay ay ang kanyang sarili na buo at walang kulang. Kaya't ang bawat tumatanggap ng tawag ng Diyos, maaga man o huli, ay tumatanggap ng kaparehong walang hanggang kaligtasan. Nang makita ng mga naunang manggagawa na tumanggap ng tig-isang denaryo ang mga huli, umasa silang makakatanggap sila ng higit pa. Subalit, nang tanggapin din nila ang tig-isang denaryo, sila ay nagsimulang mag-alboruto at magreklamo laban sa may-ari ng ubasan. Ang kanilang reklamo ay nakabatay sa kalkulasyon. Ang mga huling ito ay isang oras lamang nagtrabaho. Ngunit pinintay mo sila sa amin na nagtiis ng hirap at init maghapon. Dito lumilitaw ang utak ng merito at transaksyon na labis na nakatatak sa pag-iisip ng taong makasalanan. Sa tingin ng mga naunang manggagawa, ang katarungan ay nangangahulugan ng paghahambing at pagiging higit sa kapwa. Nakikita nila ang ubasan, hindi bilang isang biyaya o regalo, kundi bilang isang mabigat na pasanin at pabigat. Nalimutan nila na ang mismong pagkakagawad sa kanila ng pagkakataong magtrabaho mula sa umaga ay isa ng malaking biyaya. Sa halip na magalak dahil sa kanilang mga kapwa manggagawa ay makakakain ngayong gabi, ang pumasok sa kanilang puso ay inggit at galit. Pinapakita na ni Bishop Robert Barro na ang inggit ay ang dalamhati sa kabutihan o swerte ng ibang tao. Ang inggit ang nagbubulag sa tao upang hindi na niya makita ang sarili niyang mga natanggap na biyaya. Ang tugon ng may-ari sa isa sa kanila ay puno ng mahinahon at magalang na pagtutuwid. Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nakipagkasundo ko sa akin sa isang denaryo? Ang tanong ng may-ari upang ipaalaala ang kanilang kasunduan. Binigyan diin ng may-ari ang kanyang ganap na karapatan at kalayaan. Nagamitin ang kanyang sariling ari-arian sa paraang ginusto niya. Wala ba akong karapatang gawin ang ibig ko sa sarili kong ari-arian? O naiinggit ka dahil ako'y mabuti? Ang tinatawag na evil eye o masamang mata sa wikang Griego ay ang paningin na puno ng inggit at pagtutuos. Binaluktot ng mga naunang manggagawa ang kabutihan ng may-ari at ginawa itong dahilan upang magdamdam at magprotesta. Ayon kay Diane Bergant, ipinapakita nito ang malaking banggaan sa pagitan ng makataong katarungan at ng banal na kagandahang loob. Ang makataong katarungan ay nagbibigay batay sa kung ano ang nararapat o nakamit ang tao sa pamamagitan ng gawa. Ang banal na katarungan naman ay nagbibigay batay sa kung ano ang kailangan ng tao mula sa kaibuturan ng kanyang habag. Kung tutuusin, walang sino man sa atin ang may karapatang magmalaki sa harap ng Diyos o mag-claim ng natatanging merito. Ang lahat ng ating mayroon, ang ating buhay, lakas, talento, at maging ang ating pananampalataya ay pawang mga libreng regalo ng Diyos. Sa pananaw ni Brent Petrie at ng Agape Bible Study, ang parable ay nagbabala rin sa mga unang Hudyo na huwag magdamdam sa pagpasok ng mga hintil sa kaharian. Ang mga hintil na dumating sa 11 oras ng kasaysayan ng kaligtasan ay tumanggap ng parehong espiritu at kaligtasan. Ang simbahan ay hindi isang eksklusibong samahan para lamang sa mga taong matagal ng miyembro o matagal ng naglilingkod.
Ito ay isang bukas na ubasan para sa lahat ng mga makasalanan na tinawag at pumasok sa pamamagitan ng awa ni Kristo. Pinapaalala ni Raymond Brown na ang pag-uugali ng mga naunang manggagawa ay sumasalamin sa espiritual na pagmamataas o pakiramdam na mas espesyal sila sa paningin ng Diyos. Madalas nating nararamdaman na mas may karapatan tayo sa pagmamahal at pagpala ng Diyos kumpara sa mga bagong convert o sa mga dating makasalanan. Nais nating sukatin ang kabanalan sa pamamagitan ng dami ng ating mga taon ng paglilingkod o mga proyektong naipatayo. Subalit, ipinapaalala ng Ebanghelyo na sa kaharian ng Diyos, ang biyaya ay hindi naiipon tulad ng pera sa bangko. Ang pag-ibig ng Diyos ay nababawasan kapag ibinubuhos din ito ng labis sa iba. Sa ating panlipo ng konteksto ng Pilipinas, ang talinghagang ito ay napakalalim at matalim na mensahe ukol sa katarungang panlipunan. Binabatikos ang Ebanghelyo ang mga sistemang pang-ekonomiya na nagkakait ng disenteng sweldo at pagkakataon sa mga mahihirap. Ang isang denaryo ay simbolo ng tinatawag na social doctrine ng simbahan na living wage o sapat na sahod para sa pamilya. Hindi sapat na bayaran ang isang manggagawa batay lamang sa kapakinabangan niya sa kumpanya habang pinababayaan ang kanyang dignidad. Ang bawat taong nilikha ng Diyos ay may karapatang magkaroon ng sapat na buhay, maging siya man ay edukado o walang pinag-aralan. Binibigang diin ni Richard McBrien at Bishop Abilio na ang Ebanghelyo ay nag-aata sa atin na tingnan ang ekonomiya sa mata ng awa at dignidad ng tao. Dapat tayong maging mga tagapagtanggol ng mga manggagawang walang boses sa ating lipunan. Sa loob din ng ating mga parokya at pamayanan, dapat nating iwasan ang elitismo at pag-aari sa mga posisyon ng paglilingkod. Kadalasan, ang mga lumang namumuno sa simbahan ay nagiging balakid sa pagpasok at pag-usbong ng mga bagong voluntaryo. Nagkakaroon ng inggitan kapag ang mga bagong dating ay nabibigyan ng mahalagang papel o pansin sa ministeryo. Tinuturuan tayo ng Ebanghelyo na maging masaya kapag may mga bagong taong nakatatagpo kay Kristo at naglilingkod sa ubasan. Ang kagalakan ng kaharian ay ang kagalakan ng isang pamilyang patuloy na lumalaki at nagkakaisa sa pag-ibig ng Ama. Ang huling pangungusap ng Ebanghelyo, kaya't ang huli ay mauuna at ang mauuna ay mahuhuli, ay isang dakilang reversal sa Ebanghelyo. Baligtad ang pamantayan ng Diyos kumpara sa pamantayan ng ating makamundong lipunan na nagpaparangal lamang sa mga sikat at mayayaman. Sa paningin ng Diyos, ang mga itinuturing na huli, mahihirap at walang halaga, ang siyang unang tumatanggap ng kanyang habag. Banal na paanyaya ito para sa atin na baguhin ang ating mga mata upang makakita ng tulad ng mata ng may-ari ng ubasan. Iwala natin ang masamang mata ng inggit at egoistiko at may pagmamalaking pag-iisip ng ating sariling merito. Tanggapin natin ng may labis sa pagpapasalamat ang katotohanan ng tayo rin ay mga pumasok lamang sa ubasan dahil sa kanyang awa. Sa tuwing tayo ay dumadalo sa Eukaristiya, kinakain natin ang iisang tinapay ng buhay na ibinigay sa lahat ng walang bayad at pantay-pantay. Naway matutunan nating ipagdiwang ang kabutihan ng Diyos sa ating kapwa at maglingkod sa kanyang ubasan nang may pusong puno ng kagalakan at kawalan ng pag-iimbot. Ang tatlong pagbasa ngayong 25 linggo sa karaniwang panahon ay nag-iiwan ng isang radikal na pampublikong hamon sa ating buhay pananampalataya, ang lumabas sa makitid na pormula ng transaksyon, kompetisyon at merito upang maging aktibong tagapagdala ng pagbabago sa lipunang Pilipino. Tayo magbabalik pagkatapos ng ilang patalastas.

Nagbabalik po ang programa ng Jesus sa DZSB 104.1 Spirit FM at sa bayang napapanood sa Calapan Cable Channel 64. Narito po ang ating mga hamon para sa ating mga pagbasa, iwanan ang kultura ng puot at paghuhukom. Tinatawagan tayo na ihanay ang ating sarili sa mas mataas na daan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-iwan sa mabilis na pagpapataw ng hatol, paghihiganti at pagtatakwil sa kapwa. Sa lipunang nahahati ng puot, ang hamon sa atin ay maging daluyan ng kanyang walang bayad na pagpapatawad at pagpapanumbalik. Para naman sa ating ikalawang pagbasa, isabuhay ang tapat na pagkamamamayan sa pamamagitan ng wagas na pamumuhay ng karapat-dapat sa Ebanghelyo. Ipinapaalaala ni San Pablo na ang pananampalataya ay dapat sumasalamin sa pampublikong gawain. Hinahamon tayo nitong itakwil ang korupsyon, kasinungalingan at makasariling ambisyon upang unahin ang kapakanan ng pamayanan at ng mga dukha. Para naman sa ating ebanghelyo, itaguyod ang dignidad at katarungang panlipunan. Binabasag ng talinghaga ng mga manggagawa sa ubasan ang ating masamang mata ng inggit at espiritual na pagmamataas. Sa gitna ng ating bansa, kung saan marami ang nananatiling walang hanap buhay, kulang ang sahod at naiiwan sa laylayan, tinatawag tayo na ipaglaban ang tunay na living wage at kilalanin ang pantay na dignidad ng bawat tao batay sa biyaya ng Diyos. Sa tuwing tayo ay nagtitipon sa pagnang Eucharistia, pantay-pantay tayong tumatanggap ng awa ng Diyos ng walang anumang bayad o merito. Ang tunay na pagsasabuhay ng ating pagninilay ay nag-aata sa atin na maging kanyang mga kamay at tinig sa mundo. Inaalis ang mga estruktura ng kawalan ng katarungan at binabago ang ating mga puso upang ang radikal na pag-ibig ng Diyos ang maghari sa ating lipunan magpakailanman. Sana po ang ating mga pagninilay ay maging gabay natin sa ating pagsimba bukas, sa ating pagdalo sa Banal na Ekaristiya, ay panalangin din natin natatangi ang ating mga katekista na maging tapat sa kanilang mga tungkulin sa Diyos, pagkalooban sila ng mga natatanging biyaya yan, bilang manggagawa ng kanyang ubasan. Yan, ito isang paalaala rin sa kanila. At sa lahat ng mga Kristiyanong nagtuturo ng pananampalataya, hindi lamang yung formal na katekista sa ating mga parokya, bagamat yung National Catechetical Week ay para sa kanila, pinapaalala din sa atin bilang mga katekista, bilang mga Kristiyano, tayong binyagan lahat ay katekista, ay inaasahan na magpapahayag ng ating pananampalataya sa iba, lalong-lalo na sa mga bata at sa ating lipunan. Ayan. Panalangin po natin ang natatangi ang ating mga mahal sa buhay, lahat ng mga gumagawa ng mabuti sa atin upang sila ipagpalain ng Diyos, pagkalooban ng magandang pamumuhay. Panalangin din natin natatangi ang mga katekista, lalo-lalo ang katekista ng ating diocese, ang programa ng catechetical ministry. Panalangin natin ang ating inang simbahan, lahat ng mga guro, ang mga mag-aaral upang maging maayos ang pag-iisip sa kabila ng mga problema na kinakaharap sa buhay. Panalangin din natin ang ating bansa at ang lahat ng mga pinuno upang ang ating bayan ay maging mas maayos na lipunan, pinaghaharian ng tunay na pagmamahal at katarungang panlipunan. Panalangin din natin natatangi ang mga may sakit, ang mga nagdadalamhati sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, ang mga taong nawawala ng pag-asa, ang mga mental health issues, ng mga kabataan, lalo-lalo na ng mga kabataan. Panalangin din natin ang ating sarili na makatulad tayo sa kaisipan ng Diyos. Yung ating kaisipan ay mas lumalapit sa kaisipan ng Diyos. Hindi naman natin kayang pantayan ang kaisipan ng Diyos, kundi yung ating bias ay laging nakatutok sa kaisipan ng Diyos at sa tinuturo ng Ebanghelyo.
Ama namin, sumasa sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo sa lupa para nang sa langit. Bigyan po kami ng aming kakalin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, tungo kaming ipahintulo sa tukso at edyan mo kami sa lahat ng masama amin. Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak, sa Espiritu Santo, kaparo nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bukas po ay Linggo. Sama-sama po sana tayong magpasalamat sa lahat ng biyaya ng Diyos na ating tinanggap. Ito ay binigay ng Diyos ng libre. At ito po ay sana ating ibahagi din sa iba. Tayo pong lahat ay magsimba. Luwalhati sa Ama at sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po.

0: mga gamit na nato mo. Ilumin mo ako sa mga gamit ko, sa mga gamit na nato mo.
1: Ilumin mo ako sa mga gamit ko, sa mga gamit na nato mo. Ilumin mo ako.

Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Magandang gabi po. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi.
1: At ipahayag ng aming bibig ang iyong kapurihan.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumasampalataya ako
1: sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaw sa kinaroroon na ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagbabatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amin.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amin.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
2: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala.
3: Ang mga misteryo ng tuwa. Ang unang misteryo ng tuwa ay ang pagbati ng anghel kay Santa Maria. Iniaalay po natin ang unang misteryo para sa ating Santo Papa, Pope Leo XIV, sa ating Obispo, Moises Cuevas, at lahat ng mga obispo at pari sa buong daigdig upang lagi silang gabayan ng banal na espiritu sa pagtupad ng kanilang misyon dito sa mundo. Ipanalangin din po natin ang lahat ng laikong lingkod ng simbahan upang sa gabay ng banal na espiritu ay lagi silang masigla sa pagtupad ng tungkulin sa parokya at komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
2: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
3: Ang ikalawang misteryo ng tuwa ay ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Iniaalay po natin ang ikalawang misteryo para sa kapayapaan ng buong daigdig. Ipanalangin po natin ang maayos na ugnayan ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mayroong digmaan upang magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay ang mga mamamayan.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
4: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulos sa tukso. Aliyaya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan,
5: ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
2: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
3: Ang ikatlong misteryo ng tuwa ay ang panganganak sa ating mananakop. Iniaalay po natin ang ikatlong misteryo. Para sa lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman ang kanilang tinataglay, upang madama nila ang mapaghimalang kamay ng Diyos at magkaroon sila ng kaginhawahan at kagalingan. Gayon din, madama ang tunay na pagkalinga at pagmamahal ng mga taong nangangalaga sa kanila.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
4: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulong sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
2: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
3: Ang ika-apat na misteryo ng tuwa ay ang paghahandog sa sanggol na si Jesus sa templo. Iniaalay po natin ang ika-apat na misteryo para sa kaluluwa ng mga yumao upang matamo nila ang kapatawaran, kapayapaan at kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulong sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
8: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
9: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
10: Kaparang nauuna, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
11: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
3: Ang ikalimang misteryo ng tuwa ay ang pagkawalan.

0: mong kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
0: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
1: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
2: Aba po, Santa Maria Reina, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhay at kaaliwan. Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw na pinagpalang anak na Eva. Ikaw rin ang nilalapitan namin sa aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At kung dumating na ang pagpanaw namin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam, masintahing birhen.
1: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos.
2: Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.
1: Manalangin tayo.
2: Diyos at Panginoon namin, na ang buktong nanak mo ay siyang ipinagkamit namin ng kagaling at kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at pagkabuhay na maguli. Ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa

0: Mariyang Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin, na kasama mo at ng Espiritu Santo, nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen.
1: Sumati nawa ang tulong ng may kapal.
0: Siya nawa.
1: Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
0: Siya nawa.
1: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.
0: Siya nawa.
1: Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa aming pagdarasal ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayong muli bukas at muli po namin ipinaalaala na kahit na po tayo maraming mga gawain sa araw-araw, huwag po natin kalimutan ng magdasal at magbasa ng Biblia. At lagi pong tatandaan,
0: sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.